0: Kuan ang Elsa mula gining kuyog nga kanang politiko ana pod. Pero sa administrasyon gina ni Mayor Samico, mando na ni Mayor Samico, o ga syempre pa with the 15th City Council kanang kaibaw jud na. And then wala sila nang kuyog tungod kay kanang maong serbisyo kuan gina siya para gina sa katawan sa dakbayan sa pagadian kay naapoy laing trabaho ang ato ang mayor si Mayor Samico og ang ato ang mga city councilors, labi na si City Councilor Jigar Ariusa, City Councilor Lansco, niya si number one City Councilor Ingeniero Jera Sidilio na nag-utong-utong nagyud mo pamakak og aon sa na status ninyo, hibaw-an lang gid nato nga inyo haging na si Ingeniero Sidilio ha nga kanang bay ayaw na diri bay ay napag-apil-apil bay ikaw kunoy inaon bay ganahan ka bay hawa gid ka bay. So inana na siya ni sinias naman po ni Sari nga hapit na taway oras napatay daghan kayong napamantay gamay nga time. Well anyway dudes, ato di ay mga pasubo gikan sa kagamhanan ni Mayor Samico sa dakbayan sa pagadian o ni Mayor Samico mismo sa iyang pamilya o sa pagadian City 15th Council mga pasubo nga to sa pamilyang ukapan sa pagpanaw na ni former 2nd District Board Member Miguelito Nonoy Torrebio Ocapan. In short, former board member Nonoy Ocapan sa San Miguel Zamboanga del Sur, sa iyang pamilya, condolences and may you rest in peace former board member Nonoy Ocapan.
1: Yes, okay, mausab. Congratulations ni Kapitana Chi Tampos diha sa barangay Tiguma. Pang-usa o kaubar usab ni Lansco katong anaa ilang presensya sa pagkasakmit ni ining mga illegal ang mga kontrabando kaning magic sarap o kaning bitsin kaysa kay gapaloy aning kasulod mendre sa dakbayan sa pagadian o nato ng kalabay nga adlaw usab ng malampuson ang gipahigayon nga libreng kapon sa mga ero og iring dinha sa barangay Tiguma ng mga nagiya o mga alagang mga pets mga kuan dog and cats
0: dog and cats anyway daghan pa kayo tagis
1: sa mana sa inisiyatibo ni Kapitana Chi Tampos og sa barangay council sa barangay Tiguma
0: ingon man ani o na ay text dire na unsa man ang kadalanan na mos barangay sa Suminot sa Lapuyan unya na ni nato isugutan next time around
1: wala tayo yung oras wag padayon sa inyong programang ang kakuhan daghan pa may batbaton dire sa kahinan niya gamay ramang oras. May pagdungagan ninyo. Kayo, 1 hour na inyo, hadiha. Ako ko, yung galas kanginan sa Gyapon Dodge Marson sa programang Ang Kakuhan.
0: Yes, ang ngalan sa itong amahan sa syudad sa pagadian Mayor Samico o sa pagadian City 15 Council na adiha naka-align ang servisyo ni City Councilor Jigar Ariusa, City Councilor Lansco, number one, City Councilor Engineer Roger Acidilio. Kini sa Redrio mo ingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless pagadian. Ascenso pagadian. Ascenso Zamboanga del Sur.
2: Asenso Pagadian, Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Pagkatay?
5: Mendoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-case ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ani ana ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ng Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: Today's best music.

0: a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
2: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian og ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
3: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan jud nga nagil say ka usaban.
4: Taas din sugar sa mga asawa sa
3: 11.7.
4: Karon?
3: Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
4: Uning baba,
3: baba na. Gikan mong kuliha.
2: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Music Power 106.3 L.

0: 106.0.
1: Na ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang ang grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
2: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fagging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
0: Today's best music. 106.3.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Sa

6:07 in the morning. Hi, that's a beautiful song there from El Mano with the Hanan right here on the Morning Bell. Thank God it's Friday already. And it's a bit cloudy. Nag-naay ko ano, naay LPA. So mag-amping ta sa ato ang mga activities or mga lakaw karong weekend. Dili lang ta maglimot og dala sa atong mga payong og mga jacket para enjoy ra gihapon. Sama man na to paglaag og mga basa ta. Di ba? Take time to, you know, take time to relax. Bisan an hour or two lang. Kaya lang og time ang kugalingon nga mag-relax di sa tamaghuna-huna og mga trabaho. Kay sa ako ang giingon gihapon nakabasa ko og post nga ang weekend daw mura ra gyud daw nag-recess. Dali ra kaayo. That's why we make the most of the time we have, right? Anyway, good morning. Mag-uban ta hangtod alas 11 sa buntag. Diri lang sa DXCA 106.3 Bell FM with your friend Annabelle. Hi.

ini ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

25 minutes after 9 in the morning, Jim Brickman there with the Change of Heart right here on the Morning Bell. And the song before that was Isa Sigueras, Anong Nangyari sa Ating Dalawa. Nag-text na ko. Okay, rakang anong ingon ana imong mga kanta. Okay, rakang ko na, sagod boy. Oh, sala na po na ko. Sala na po din na ko. The last time nga wala na ko, nato yung mga wala na ko nag-greet. Pili ra daw ko, puro ra daw mga kuan. Sala, gihap po na ko. Bitaw, I'm okay. I'm okay. It's just that, syempre, na yung mga panahon nga, maminaw po daan yung mga songs ngayon na ni. Mayingon ani, ma-play po nato ni mga songs ingon ani to remind some of our friends who probably are confused right now. Naagay panahon nga ma-lost ang imuhang kasing-kasing. Di ba? Naagay panahon nga mag-change ang imong heart. Maybe you outgrew each other. Na yung mga priorities nga dili na mo pareho. And sometimes kamong duha di ay ingon ana na inyong gibati. Then wala igyoy isa sa inyo ha ang magka-dare o you know o discuss a situation because you both are afraid nga masakitan ang usa. But one day you have to face it and you have to accept it that things have changed already and that you have to let go. You have to let go each other for you guys to be happy and maybe one day soon masin kamura di ay gihapon, di ba? Kana daw ang situation ngayon na nga walay mo let go bitaw sa karelasyon even though you are aware already nga naanay medyo naanay mga dagang changes is one of the most hurting parts sa relationship. Kaya syempre, for a time, very special na ang tao sa imuha. And then all of a sudden, iunana na ang imong gibati, nawala na. Now totally nawala, kaya dili man na mawala ang imuhang pag-care sa isang tao. But you know, it's kind of different already. So dili ka kabalugon saon. Dili ka kabalugon saon pa istorya mo na usahay, mag-away na lang, magsige na lang mag-away, di ba? Yeah, later on, you will realize or kamong duha makarealize na pareho na gyud ay mong gustong mag-let go. So I pray you have the courage to be able to be honest with your partner kung sa inyuhang gibati para at least ang inyuhang parting dili ingon ka gubot. Na one day nga magkita mo, magtagbo mo diha sa dalan, you'll be able to smile and say hello to each other. Because after all, you've been part of, you know, each other's lives. Dili kay magdedma-dedma na. Kalami doklo na magdedma, eh. Pero bitaw mo, may choice po nila. But just the same, as I'm telling you, ipaminaw gali ni mo nga medyo dili na gyud mao. You just have to be honest and let go, right? You just have to let go kay para dili kaayo sakit ninyong duha. Kay mag-away na unya mo, kanabitong medyo dili na gyud maayo ang parting noon. So yeah, good luck. Good luck and pray to God always sa imong mga desisyon and how you deal with it. And we will be always here sa Bell FM to play your songs para at least ma-ease up ang imuhang gibati. Right? Okay. Sige ako, great. Ani. Dirinita sa Ready to Take Chance Again One Day with Barry Manilow on the Morning Bell.

0: a las 9:30.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganahan man kay ka sa kape?
2: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya, lahi ragyod. Tungod kay nindot yun ang bila-bila coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, may nagkaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Kaya karon dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang Z Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan. 106 points.

0: amazing variety from the 90s to now.
1: 106.3
2: LFM.
1: Best music.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Ani ana ang gamhanad ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento.

Ayon sa power tools, welding machines, generators, water pumps, uguban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.

pipiliin ka sa araw-araw. Ay, ingon anak manggid na basta love na to ang tao, di ba? Bisan pa og magkinaunsa. Bisan pa magkinaunsa pilion gihapon na nimo. Bisan pag naay mga mood swings, bisan pag gahi kay gulo. Basta love nimo ang tao, imo na siyang the one to. The one to 100%. And iampo nga ang mga negative traits unta mausab. You don't force a person to change. Dapat gikan na sa ilaha, magikan kay para, you know, gikan sa ihang kaugalingon. Dili na siya mausab kay wa man pugsa. Unang ato ang buhanton ana, iampo na lang yun na nato. Iampo na nato adlaw-adlaw sa nga unta ma-lessen ang mga bisyo, ma-lessen ang kamaldita, para at least very happy and harmonious ang relationship. But just the same, you have to accept your partner, your husband or your wife, or your friends for that matter, para sa ilahang unique qualities. Basta love na to ang sa katao, matik na ng ingon ana. Unless of course nga medyo dili na pud maayo, manang mamili na punta. Pero og kalma lang, okay ra gyapon na. Padayon gyapon ta sa atong pagka in love.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Mayong buntag mga kabagtingog kabalkada, sanay ang Daklit Balita Alas Jess. Gituduluan sa mga eksperto gikan sa DOST Peoples, DOST Pag-asa o MGB Region 9, ang mga media practitioners sa saktong paggamit sa hazard o weather terminologies, earthquake o tsunami hazards o weather disturbances. Ang maulakang kabahin ang maong kalihukan sa Handa Pilipinas programa sa DOST. Sa pagtapos sa forum, nagpasalamat si PD Nor Aljani ngadto sa mga partisipante o nagpahayag o paglaom nga magpadayon ang ligon nga panag tinabangay aron mahatod sa katauhan ang tukma o kasaligan nga impormasyon panahon sa mga kalamidad. Inyo na ba ang Dakit Balita Las Jess? Ako si Bagting 27 Dari Likat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagti.
4: BBC Dakit Balitang.
6: The Morning Bell with Annabelle 106.3

0: 106.3.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
5: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Ay, nay, uy, kung saan mong magod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, giyangyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
5: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man na ito, nay?
5: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas, ug sinsing, agyatag itatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta.
7: Ang FA Pawn Shop ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Isip po sa ka-driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Ako, biyahe-biyahe, Jogo. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong field, kay tungod lagi ng ula itong masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
8: Kiniginama sa GFMQ Marketing, kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.
10: Na ang gamhanan po kay mulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokiling ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 0938002888. Tawag na 106.2.

0: a las 10:30.
1: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sir. Wapagid po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o pagagian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Hindi mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: 106.3.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Na ang gamhanad o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product pack package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Mayong ito mga kabagting o kabalkada, sanayan ang Daklit Balita alas 12. Nakumpleto na sa Department of Public Works and Highways o DPWH sa Buanga Sibugay First District Engineering Office ang construction sa access road na nagsuporta sa mga nagunang industriya sa lungsod sa Payo sa Buanga Sibugay. Gipatuman ang maong programa rumahatagan og tarong adalan ang katawhan isip suporta sa mga industriya sa carbon, sewage o lubi sa lungsod.

0: reassuring. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow! Lingaw!
1: Asna, mapasaot ka pa.
2: Nam, ay magpaminaw may buntay. Alas itong mga sugitig maminaw din na karoon. Good morning! May buntay sa tanay. Nagkinihan ninyo ang alagad. Alagad ba dyan? Uy na, ano ba? Yes, Inday, garutay. Makikuban ka ninyo ang tatalaon ang tagnal sa hapon na magsayo-sayo ta. Man sa mga love songs ni Ate Annabelle, so therefore karon alas 11 tama na alauna ala indak na bunta. May pagpaniundo sa ato ang mga naniundo din ha as early unya sa ato ang mga nag-ready pa diha sa inyo ba niundo ang uban magluto ba ang uban magandam pa hala sige hinay-hinay na tang sikensika si happy tang undo na. Today is a Friday and it's a fly day. Ang gwi daw sa una lang. Basta kay Friday na mo yun ang tinglupad. Sa mga gusto ko malupad, lupad na tandaan. Yes, ang atong uban ay ni kinag-ready na sila, nag-hinay na sila ang kuan, sabot-sabot para unyang gabi ing ilupad. Yes, today is a Friday. It's a day, July the 3rd. Oh, ginoo ko. Tamang mga langit ka. Dali, aramas panahon. Pero bago raman itong nag-June. Ya, karon nag-July naman. Huwag, tama. Yes, nagkakay, salamat. Good afternoon. Alas ito ang mga namina din na karon. Idegirutay. Ang ito ang kauman karon. Tamang alauna ang tagnan sa hapon, ha? Sa programang Kalanrakan. Dinilagya ako sa ito ang pinaka-una. Una pa sa first, ang ito ang radio station, The Real Number 1. This is sa DXCA 106.3 Bell FM. And of course, unya dapit, alas 12 ang takna sa udo, makasimul ka sa ito ang programa, ha? Sa ito ang EM Band, DXBZ Radio Bakti. In the meantime, sa pagkakaroon na dunggan tanin nyo sa ito ang programa, of course, ang Kalanrakas din sa 106.3 Bell FM. So, kumusta ka ito mga kabilkadas din na karoon? Kumusta inyo ang panahon? Kinuukuho man sa mga ting-uwan, nating taligsik o ting-tugnaw. Nakaroon, pwede namin yung pagkainita na po. Init kayo akong skin. Agwid ako sa una lang ni Sia. Bayang, bayot, marapog na skin. Sana all! Yes, alas 11 na webinar. Alas ito ang mga official, yes, ito ang official text line numbers. Ito ang mga greetings. Ito mga shoutouts din, ha? 0998-997-8890. Wala nga itong cellphone number. Alas ito ang mga gusto din ang mo love you. Sana all! Love you, guys! 0998-997-8890. Wala nga itong cellphone number sa ito ang text line number. Alas ito ang programang Kalanrakas. Kauban si Inday, gero tayo din nila sa 106.3 Bell FM. Unya-unya dapit, no? Mga udto, alas 12, makasimulcast na ta o makasimul na ta sa ito ang EM band. Dinahan at magsaba-saba. Anak magyud na siya, magsaba-saba magyud tas kahingin niya sa inarong orasa gali. Kuy, ginuo ko sa una lang. Wa na si Inday Garutay, nagtabi. And of course, ito ang programa, ang Kalanrakas. Satod ka na ito sa target line, superfoods, pero hindi na ito ang gagamhanan. Okay, bulungan ng produkto makatabang alang sa ito ang mga dunay mga balatian, labaw sa tenan, ang ato usab ng mulsa, ato ang masudlan, pinaagi sa kadaugan, o kasulbaran sa problema ang mga suliran sa libreng 3D combination. Nga itunol sa tenan na ito ang mga makapurchase sa one set of package sa target line. Sana ay! Basta na ito nga mga gusto nga mag-avail, gusto nga mag-purchase, ito ang product package, aroma mahimo nga maangkwin. Ang kadaugahin o kasulbaran sa problema o mga saliray. I-text lang o kabatawaga ang cellphone number 0938-002-8890. 88. Okay, ila ang ATM number 09355885488. Ala kanindot ani kay ini palit nimo og one set sa to ang product package na namo ni one battle sa Target Line Superfoods Perolina kauban ang tulo pagyud ka battle sa Target Line Power Scent Lemon Oil uni automatic na ka nga lifetime na ang ato ang pagpasilong sa special VIP nga transaction. Kawan sa pamiiyong gihuwat din ha, i-text na dahil yun inyong pangalan, address o inyong contact number to 09-38-002-8888 o kaba sa 09-35-588-5488. 11-11 na, alas sa toang programa ang kanan rakas and of course sa toang mga naminaw din na karoin sa mga nangita og barato at panikalidad 100% original ka mga cellphones, laptop, CCTV, printer o gadaghan pang mga accessories. Ayaw na ka malaka, available na ka na sa EB Gadget Pagadian. And good news, gumikan kaya sa EB Gadget Pagadian, nag-offer sila og pautang nga cellphone og uban pa. Dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay magka cellphone ka na. And then alam sa tong dunay mga ika-cash kay kunon mga dato o naghatan yan sila og 5% discount sa toang nga mga mag-cash ilang mga gadget o doon. Naglangaya pa gila ang buhatan na naas may Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at mang lamang sa paprenta. EB Gadget cellphone mo sagot ko. Alas 11:12 na dilid gapon sa itong pagpanag-uban. Of course, kauban gapon si Inday Ganutay right here sa 106.3 Bell FM at itong mga kabilkada si kamusta, kamusta, kamusta? Kamusta agad itong mga kabilkadas? And gamay nga kahibalo alas sa ang mga naminaw din na karoy. Trending naman po ning human atong gipatay usak ka kaning pamilyahan, inahan og tulo niya ka mga anak. Nag trending na po ning kuan pulis og giunay pagpatay siyang kaubang pulis. Kuna mahadlog yung kong pusil. Kuna basa kay pusil, maratol yung kong makakitang pusil. Ginoo ko sa on lang tabang mga lagit. Yes, Inday Garuts, pwede pa ko on air sa ko ang number. Nangita kong babae nga textmate ka na 50 to 55 years old. Byuda lang Inday. Ang ako ang cellphone number 09653319486. 09653319486. O na ang iyang number, alam sa to ang nangitag ka text me, 50 to 55 years old, kana ko nung byuda. O sana, alam sa 11:14 na, nilalagyan mo sa to ang pagbarag-uban. Of course, kini ang kalandrakas. Kauban si Inday, karutay.

0: right here on Bell FM.
1: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
2: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban.
3: Taas din sugar si mga asawa sa
2: 11.7.
3: Karon?
2: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
3: Aning baba,
2: baba na. Gikan mong kudiha.
1: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Si Ami Pakarat, nakasinati o pagpanakit sa tiyan. Magpadala unta sa iyang bana sa Balay Tambalanan. Apan may gamit sa Sed Liniment Oil na ulian.
6: Sa kitan kong tiyan nga, as in, panang haplas na gisulayan na ako, wala jig ko na ulian. Kadlao na, magpadala na unta kong ospital. Sakit ko kayo akong tiyan nga, grabe ka, tuwad na ko, sir. Tanan ng haplas, ibuhata sa kong bana, wala jig ko na ulian. May gani, kaya ato nga tayo, mga ko, sir, wapag yun po nabri. Dahil pagpag-abli, mauto siya na akong gigamit. Effective yun, kaya siya kay pagkaugma, nawala mag ang kasakit sa kuntiyan.
5: Sed Liniment Oil, minutos lang wagtang ang balatian. Ginama sa Sed Pharma o gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
7: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
10: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
11: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines o sprayers. O kung comfort ang isgutan, available ang furniture o bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

Kanang og kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenimet Oil ang nailana og nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia og dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

mga CBA. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka ug R&B, hip hop, love song, pati na medley, tune in diri.

0: Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya.
3: Oh,
2: kasi na kasi. Ay, kung
4: si Ede. Ede Garcia?
2: Dili, uy.
4: Kensang Ede?
2: Wala. Malimot ka na dyan. Tiguan ka na dyan sila-sila.
4: Ay, lagi. Ay, ambot ba. Dali naman kay kong malimot. Unya, pirmi kong kabuhion. Maglison man gani ko usay sa pagpagawa sa kong hugaw. Ay, blood pagyod ko.
2: Aw, ka na, hindi ay. Magkatabang ko ni mo, Ana.
4: Sigurado ka? Kinsa ganitod ka?
2: Hindi lagi. Basta mauna to ha. Inumat ang buntag at tong gipalit na to ha.
4: Onsa pa ganito?
2: Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ginama sa mangustin o goto cola. O sa ka-herbal plant na makaayo sa blood circulation, memoria o mental health. Antioxidant pa yun kini. O good for the heart.
4: Mao ba?
2: Silisina.
4: Linyagyod ko kay mo palit ko sa epektibo og lamian nga kape. Para gis Bila-Bila Herbal Coffee. Tuig naman gani ko kape nga migamit ini. Oy, di gyud ko mo biha oy kay hayahay kay nga akong lawas. Nawa pag gyud akong kabuhi. Gibati gyud nakong limpyo nga akong lawas kay antioxidant good ni o good for the heart.
2: Correct. Yun na. Kinsa pa gani ko?
4: Haha, Ede! Ang akong classmate nga, kusog kayong mangupyas akong mga answer, gikan sa elementarya, hangtod na sa high school!
2: Correct na, Sam! Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa!

kamhanan o kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lemon Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09380028888. Akong baligo na rumakuha yun

ng Drakas, programa nga mulingaw. Ug mong pagkatawo sa tanan. Ug mong wagtang sa kalaay. Ug mga kamingaw. Kalaang Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan. Ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo ng kagurahan.

0: curing. She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Ida Garutay. Tirilang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Na, mapasaot ka pa. Mapasaot ka pa.
2: Sa Dagaroy dahil sa dosis size na. Malayo na ito ang programa ang Kalanrakas. Kauban si Inday Garutay. Ginagamon sa ito ang nag-unaga radio station of course ang DXCA 106.3 Bell FM. And of course, right now we are simulcast sa itong EM band ang DXBZ Radio Batik. Dahil nakakaisalamas na nalito ang mga naminaw din ang karoon. And of course, right now, natin color on the line na itong hatagan na magtagan. Hello, good afternoon.
3: Good afternoon, Inday Garutay.
2: Yes, dear. O sabi ako, ikaalaga sa kong guwapo-guwapa nga color.
3: Magpapakasalan ko, Inday Garutay.
2: Yes, dear. Okay, sige, go ahead lang din. Kinakadal
3: na. Una-una ka rin mo, Inday Garutay, mayong unto o sa tanang naminaw sa mga pagamang kalandrakas. O mapakalandrakas na rin kung sa akong mga suot na higala nga sila June Mark Melissa, Maricho Bihasa of East Chavez. O sa ako mga friends on air no, nauna pa akong mga kagagawan din sa may Libak Sultan Kudarat ng sina Agaw MG Lab ni Tis Tabosares, Jano Tabosares, Raymond Tagalogon o kang Raymark Tagalogon Tabosares. O sa ako mga friends on air like Kuya Loverboy, upang sa iyang paris na si Giselle Macam, kang Almira Luis, Junice Luis, Junaline Humapig, MG Carpio of Cotabato, Inting Carpio of Alcachera Tiguma, kang Dato Kali, Lonely Girl, W. Joy, ni Sir Candia, Aisa Maghanay, Katarina Bitik, o kang Rian Jid Palalon, o Magsesay Nixor, o ni Julibert Bonsala, o kang Midi Mayo, James Quesada, Jandre de la Serna, Jobert Olipos, Lisa Valencia, Jerome Pagalan, o kang Mariling Bularong, gaya sa may Lord si Batang, o kang Giselle Martel, o sa mga Tagalugon, Tagayon, Albano, Family. O request ko, Inday Garutay.
2: Yes, also may request lang niyo.
3: Ang Inday Garutay, katong... sa may ako i-request. That's a remember as they sway na remix o koan, katong... itong isa, itong... Don Romano.
2: O sa galito, mas ako, o sa tungo na yung mag-request, Ling?
3: Always as remember as this way.
2: Always remember, okay. Mm-hmm. And yung usa?
3: Kuan Inday Garutay, katong kuan. Katong... limot naman. Oh. Kuan Inday Garutay, katong... limot mang balan. I-take sa lang ako in
2: the da nga mo. O sa'yo mo na siya malimot man dyan. Uy, da!
3: Remember as this way, o kuan Inday Garutay, katong... there she goes sa lang, Inday Garutay.
2: Okay, there she goes. Oo, okay. So, mo na niya.
3: Salamat, Inday Garutay. Oh, salamat Inday Garutay.
2: Alright, thank you kayo sa magtawag Eljuin na bukat ka at ito ang guwapo-guwapa yung caller gikan sa kapupun ay ang charitawag. Alas 12 ni webinar alas ito ang mga naminaw din ang karoon. And of course, ito ang official text line number and hotline number sa ito ang programang Kalanrakas mao lamang ang 09989978890. Ako ang ibalikon ha, aron makuha yun din yun, no? 09989978890. And also, alas sa ito ang mga naminaw din ang karoon ng ito ang programa Kalanrakas sa tunusog ka natin sa produkto nga Target Line Superfoods Perolina ng Target Line Power Scent Lenement Oil. Nga diin, kung makapalit mo, makapurchase mo, maka-avail mo sa ito ang product package, mamay mo na dayon nga lifetime nga makadawad sa ito nga grasya o kalipayon. Alam sa mga mahiligon o kininga mutaya o sweet stress. Diba? Libre ra na nga itunol diha ninyo ha. Libre ra i-forward ninyo nga to ang number combination o gato ang mga probable sa 3D once nga na itunol nga to ang source from Manila. So automatic forward and good mo. Okay? Alam sa mga mo avail, mamay mo mga mo text sa inyo ang pangalan, inyong address o inyong contact number sa cellphone number 09 38 002 88 0988. Mo na ilang talk and text number 0938-002-8888. And then lang TM number 0935-588-5488. So ang product package sa target line ihatod diya sa inyo ha. Di na kinahanglan nga mo atumos mga lotto out. Di na kinahanglan mo atumos mga outlet asa mo makapalit sa tuwang product package sa target line. Tuod kay mismo ang target line kauban ang GNT Express mo'y maghatod kininyo sa tuwang product package direktamente sa inyo nga panibalay. Door to door delivery. O, diba? Saka kayo. Alas 12:11 na, dinilagyapon sa tuwang pagpanag-uban ang kalanrakas kauban si Inday Garutay.

0: right here on Bell FM.
1: Ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Tanarawang ko andong kanira yun akong jabiti niya panakit sa lawas maulian man ko.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
2: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh jabiti kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hangtod mo sobra tuig na.
1: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney nyo ayo akong kilid na naka-ihilig yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin talakapin sa buhay na biska.
4: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Na ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lenament Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news! Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product pack package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil, inyong maangkod ang libre lang ng grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong mga angkon ang libre ng special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!

0: Tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Usa na usab ka paragi sa bila-bila herbal coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o goto cola o sa ka-herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Surigao del Norte musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa paragis bila-bila herbal coffee.
2: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan mangguko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay ang paminaw sa imong lawas. Nagpasalamat jud ko aning bila-bila kay kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom jud ko ani. Og salamat kayo sa bila-bila coffee.
1: Patasa na gayud pag inom ninyo ang paragis bila-bila herbal coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang paragis bila-bila herbal coffee o sa ka-antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
4: paragis bila-bila
3: paragis bila-bila.
5: Kapoy nas gigalimo pasin ang imong uto kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
6: Ang sarap

0: Virginia.
1: John 15 is ASEAN Dengue Day. Mga kaibigan, mag-ingat laban sa dengue, isang sakit na dala ng lamok na maaaring magdulot ng seryosong komplikasyon na kung hindi agad maagapan. Ngayong ASEAN Dengue Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na panatilihing malinis ang kapaligiran. Takpan ang mga lalagyan ng tubig at linisin ang mga lugar na maaaring pamahayan ng lamok. Kapag nakaranas ng lagnat at iba pang sintomas ng dengue, agad lang magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Sama-sama nating supuin ang dengue para sa mas dasa at mas malusog na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Alam sa Dossi, Quality Doss na alamat ng gwapo, Charmus. Okay, good night! Napakigreet lang ko sa mga family sa Alba Vega. Din to all my friends, especially sa kuang palanda na si Ma'am Ate Giselle Bacan, diri sa may Ozamis City. Request ko og tralala, tralalu. Ayan. This coming from Rockstar sa may Ozamis City.

0: right here on Bell FM.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new
2: Pensione de Eliana.
1: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rag yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
5: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na!

Yes, ano may nadilaw right here sa toang programa ng Kalendrakas. Kauban si Inday, ganito. Yes, alas 12:54 na. And time to go now. Daga kay salamat sa inyo pagpaminaw. Haog mapuhon along Sabado. Still, magkadunga na ihapon ta alas 11 ang taknas buntag. Daman alauna ang taknas sa hapon. So catch me again tomorrow. Same time, same dial. 106.3.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balita.
5: Kabagting o gabaw kada, kumusta og mayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC.lit Balita ala una. Nagpahigayon ang City Agriculture Office og lecture og actual demonstration sa urban gardening alang sa mga estudyante sa St. Columban Senior High School aron mapalambo ang ilang kahibalo sa sustainable gardening. Ang kalihukan nagtumong sa pagdasig sa mga kabatanunan sa pag-appreciate sa agrikultura, pag-atiman o pagpananom alang sa mas himsog nga pagkaon sa ilang panimalay o komunidad. Inyo nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Balita. 106 points.

ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga cholesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulo pa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil, inyong maangkon ang libre lang agrasyo o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay aron mahawas ka mo gikan sa kalisod, kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Virginia.
1: June 14 is World Blood Donor Day. Alam mo ba na ang isang donasyon ng dugo ay maaaring makatulong na makapaligtas ng hanggang 3 buhay? Ang dugo ay mahalaga para sa mga pasyenteng sumasailalim sa operasyon at paggamot sa malulubhang sakit. Ngayong World Blood Donor Day, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na makwalipikadong individual na maging blood donor. Ang regular na pagdodonate ng dugo ay isang ligtas at makabuluhang paraan upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Maging bayani sa simpleng paraan, mag-donate ng dugo at tumulong na makapagligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106 points.

0: lesson, mag-concentrate sa trabaho o eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pod o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Ani ana ang gamhanan o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagbalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugiling ang tulay aron mahawas ka mugikan sa kalisod kapitos o kapikyo sa kinabuhi karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.2.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Kabagting o kabalkada, kumusta og maayong hapon kaninyong tanan niya ng BBC Daklit Balita alas dos. Usa ka magtutudlo ang gipusil patay sa wala mailihing nga suspect sa sitio Corbada, Barangay Awang, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kagabi, dayon pa ang investigasyon sa mga otoridad para mahibalaan ang motibo sa mga krimen at mailhan ang suspect nga responsable sa pagbamusil. Inyong nabati ang Daklit Balita alas dos. Ako si Bagding 29 Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat ug mayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: 106.2 L.
7: Lotto players, it's another day and another chance to win Lotto prizes. Welcome to the 2 p.m. edition of the PCS Lottery Draw this Friday, July 3, 2026. Hawakan na ang mga tickets for 2D Lotto and 3D Lotto dahil maya-maya lang ay sisimula na natin alamin kung nasa tickets nyo na ba ang mga numbers this 2 p.m. Pero bago yan, para sa mga naghahanap ng dagdag kita para sa inyong negosyo o para sa mga nais magsimula ng sariling negosyo, ito ang para sa inyo. Be a Suki Lotto sub-agent. Ang Suki Lotto ay isang PCSO authorized Lotto agent. Sa pamamagitan ng Suki Lotto POS device, maaari na kayong magbenta ng legit PCSO Lotto tickets sa inyong lugar. Bilang isang Suki Lotto sub-agent, hindi lamang magiging mas madali at mas convenient ang paglalaro ng Lotto para sa inyong mga customer. Magkakaroon din kayo ng pagkakataong mapalago ang inyong negosyo sa pamamagitan ng Lotto. Mas maraming customer, mas maraming kita, mas maraming opportunities. So what are you waiting for? Tumawag o mag-message na sa mga numero nakikita ninyo sa inyong screen para magtanong at mag-apply. Be a Suki Lotto sub-agent now! At paalala po muna, bago natin bulahin ang mga winning numbers, only 18 years old and above can play and win in all PCSO games. Always bet within your means. Play smart, play safe, and play responsibly. Para makapagsimula na tayo, let's now welcome our Lotto Draw panel who will witness and certify our live draw proceedings. Kasama rin natin ang representatives mula sa PCSO at sa Commission on Audit. Welcome everyone! And of course, our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir! Dito sa PCSO, fairness ang laging number one priority namin. Araw-araw na isinasagawa ang pre-draw procedures upang masiguro na pantay-pantay ang pagkakataon ng lahat na manlalaro. Ngayon ay atin ang silipin ang mga highlights ng mga naganap na aktibidad kanina.
8: sa isinagawang pre-draw procedures. Nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Lotto players, get your tickets ready! Let's now play Lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ni anak ang gamhanag ug himulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay manghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha agin sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mangasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.2 L. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: 106.5.
1: Ana, ang gamhanan o kahimulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alam sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na.
2: 4th week of June is National Poison Prevention Week. Mga kaibigan, maraming kaso ng pagkalason ang maaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang pag-iingat sa tahanan. Siguraduhin hindi naabot ng mga bata ang mga gamot, panlinis at iba pang nakalalasong kimikal. Ngayong National Poison Prevention Week, hinihikayat ng Department of Health ang bawat pamilya na maging mapagmatsyag at panatilihing ligtas ang kanilang kapaligiran upang maiwasan ang aksidenteng pagkalason. Kung mahinalang pagkalason, agad na humingi ng tulong medikal o magtungo sa pinakamalapit na health facility. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.5.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 106.3 BBC Daklit Balita.
4: Kabalik-balkada ng BBC Daklit Balita alas 3. Nagpasalamat ang DSWLD Tarabasa Program at sa Pagadian City International College sa padayon ng pagigtambayayong ninis sa pagpalikon sa kahibalo o katako sa mga kabataan-unan sa Zamboanga del Sur. Ang PCIC o sa upat ka lokal na kolehiyo o universidad sa Rio 9 na nagpatuman sa Tarabasa karong tuiga uban sa mga youth partner beneficiaries nga nagserbisyo isip tutors o youth development workers. BBC Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 17 Flores sa FIMA. Maayong hapon.
6: BBC Daklit Balita.
7: 106.3.
8: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga onad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
9: Ay, nay, uy. Kung sa akong mungod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
8: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
9: Pero nay, gyangyo naman ako. Dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw. Dili ta kabayad, nay.
8: Kung saan ka ni nato ba? Ay, pagdali gihag ka, onak, aron kuyugan ko nimo.
9: Nay, uy. May problemahan na ganita, ilaang pagyug ko nimo. Asa man dito, nay?
8: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106 points.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
1: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para i-sell po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag balit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 0938002888. Akong balikon, aron makuha agin sa tanan 0938002888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 0938002888. Tawag na.
4: 4th week of June is National Organ and Blood Donation Awareness Week. Alam mo ba na ang pag-donate ng dugo at organ ay maaaring makapagligtas at makapagpabuti ng maraming buhay? Ang isang donasyon ay maaaring magbigay ng pag-asa sa mga pasyente na nangangailangan ng agarang gamutan o transplant. Ngayong National Organ and Blood Donation Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mas mulat sa kahalagahan ng donasyon at suportahan ang mga programang nagliligtas ng buhay. Maging bahagi ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng pag-asa sa kapwa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: 106.0 Hey Playboy,

0: break it down.
1: Oras, a las 3:30.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid buminaon.
4: Sabay gibati mo sakit imong hawak ana.
3: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni
4: pa murag magpangita na ka
3: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gid siya.
4: So karon gibintay na lang nimo,
3: gibintay na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
2: Usa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
5: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing. 106.2

0: 106.2 FM.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa-asa bukat. Na, isulay mo di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigan sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
4: Ana o.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga

Ipa yun. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong baligon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o mga suliran 09-380-02-8888. Tawag na 106.

0: 106.7. Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Ipasayo akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mauto siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Ana, ang gamhanan o kaybulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Liniment Oil ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupagid ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09380028888. Akong balikon, aron makuha gid sa tanan 09380028888. Be a super VIP member. Lighting na ng inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbanan sa problema o bang nasuliran. 09380028888. Tawag na.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, pulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.7.

0: now. Tell me who's the man. Ogang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong kuha ng pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Are you planning to build your dream home?
6: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Mag-unang design sa atong paboritong herbal, ang Zed Panyawan with Garlic o Zed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Zed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-unang packaging design ang Zed Panyawan with Garlic. Usab ang Zed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-unang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Zed Panyawan products sa Zed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
1: Ani anak, ang gamhanan po kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lenament Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupag yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenament Oil. Inyong maangkon ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin o niya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mugikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron mag kuha gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.2
2: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dipped.

0: pa buena manong pa premyo sa 5 PM draw magmumula yan sa dalawang numero. Super easy lang ang maglaro ng 2D Lotto. Simply mark your two numbers from 1 to 31 sa bawat subset ng 2D Lotto playslip. You win 4,000 pesos per 10 peso play pag nagmatch ang two numbers ninyo sa winning combination in exact order. At sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. There you have it, our 2D Lotto winning combination. The first number is 29. And the second number is 17. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 PM draw is 29 and 17 in exact order. 3D Lotto players, kayo ang next na maglalaro sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Nakapag-register ka na ba sa Lottomatic Rewards? Good news! Isang step na lang for big rewards. Mas maraming scans, mas maraming chance manalo ng scooter, smartphone, at voucher. Iscan na ang non-winning Lottomatic tickets mo. Pumunta sa Lottomatic Rewards portal, itap ang scan ticket scanner, and for updates, visit our Facebook page. Kaya ano pang hinihintay mo? Join na sa Lottomatic Rewards!

0: Digit Game Players, ito na ang papreme ng 3 numbers ninyo. 4,500 pesos ang instant cash prize pag nagmatch yan in exact order sa 3D Lotto winning combination. Pwede rin mag-rumble dito si Semplay kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Sa mga Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 1. The second number is 8. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 PM draw, we have 1, 8, and 4 in exact order. Congratulations, lots of 106.2
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpalakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon radio, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. 106.2

0: vicinia.
1: Ana, ang gamhanan po kay bulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ang mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkod ang libre lang na graso o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Kaya na inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.2.

0: Now tell me who's the man. Og ang station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 5:30.

0: Ay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis pila-pila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsan lang diyan naghakay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuig gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon. Ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisa yun. Gisuwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-pila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-pila herbal coffee ug paragis pila-pila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ana, ang gamhanan o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil. Ang nailana o nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia o dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na na inyong maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na 106.7.

0: Sinati ka ba? O galit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
2: Anak, ang gamhanan po kay mulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Liniment Oil. Ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian. Sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia, ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong mga angkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasugbaran sa problema o mga suliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
3: Third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention na rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 6 y media.
4: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil? Dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini, alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon, maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, ang imong ulo, o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa, tungod gisagulan kini, o daghang ang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila. Dili na ka magagwanta pa.
5: Paragis Bilabila. Usa ka danti man lupig magtutudlo ang nakaangay o nakasulay sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Ako si Mr. Danti man lupig, maestro ko na sa Central 2 sa Makati City. Duga-duga na ako nagtumara.

0: Sol, sa pagkakaroon, wala na yung competition. Di, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya. Di ko na wala kong mabati ng kaluya.
1: Napamatud-an na sa kadaghanan nga mas epektibo gyud ang Paragis Bila-Bila Plus. Paragis Bila-Bila. Tili na ka. Mag-agwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
2: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
3: Dili.
2: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
4: MN Production Center. Budalit ka rin yun eh. Nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
2: Nganong maoman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni kanan.
5: Paitiga. No. Bada.
2: Bati asa ni mong naong huilak. May uy, masakang sa tadiro.
5: Isamot ka bati mong naong. Gamihilak ka ba jikaw?
2: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silang ko!
3: Imo na ko, Checo. Pero, pakasliyon ako. Dato na agad ka.
2: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Gee na lang!
3: Bunso!
2: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
2: O, Takla. Mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't breathe without you.
6: Jekyll.

0: good old pipinka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Ricky Bangis Garing. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Budbud og pipinka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, gana dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magbalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
4: Ikapila man mo si Imnon.
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Ang sabi rin ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis.
5: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanaw rin ko na kuwan sa kung sa kuwan, oh, jabiti. Gani, oh, oh. Puro nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. Eh, parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa, nay?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Tagaasa?
5: Upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw kagun.
5: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila dili na ka

0: Hello. Mga higala, kumusta? May ang adlaw na sa kanyang tanami. Ano niya sa inyong higalas kanginan Ray Arellano o ba ni Lloyd Gaviana ang kinagwapuan sa DYHP. Okay, sadali pa, shoutout time! Okay, shoutout. Uy, dili pa. Kuan pa di ayon. Pas ko ng November naman dahil no? Uy, huwag na ni ba? Sila kadawa ba dito nangagda to si Kuanda? Si Parirane, kinakadawa to dito bonus karato. Okay. Bueno, mga ikal, ha? Shoutout nga to nila ni Tony Natan, nila ni Melton Siton, Coring Batiga, ni Buning, Nias Alpornon, nila ni Lidia Alpornon, gika ni Pedro Pungasi, o nga ni Ondo Pitogo, Naida Pangan, Naida Pangan, Eder Pilinyo, si Lola Shalungo, Lando Aligyoho, si Josephine Aligyoho, o si Toro Tukib, gikan niya po ni Pedro Pungasi. Okay, nga man usap si Marvin Tante, Kampar, Barduk, Cebu City. Si Alvin Arda, dia sa Katmon, Cebu. Bergelio Briones, dia sa Kandulawan, Talisay City, Cebu. Nga si Roland Marata, dia sa Carbon Market. Okay, ikaya po ni Ricky Pangis Garing. Unya, ganto siya, tausap ganto ni Maristel Padunia, dia sa Kumawan, Kumawan? Nya Sheila Asia, siapa siapa ni Asia Zia, Zia usi Zira usi Zijing, Sinching, oh nya Gladys Ribigan Crystal, okay usi Eden Arinas Awarinias, shout out niyo deh gikan sa bunga, pak founder sa PSI Pengong Selong, uga bunga writer director Oji Kompok Rakasa. Okay, panayon ta. Atong may numduman na yun nga nabal na kausap ang malditang silanat nga kung iya palayason si Takla wala siya yung maid nga masilos nga waisilos ito. Wala yung manlaba, wala yung mangloto nga wala siya yung manglipyo o wala siya yung masugo. As kanuhi. O niya, sila yung bahin padong na si Don Arturo sa airport sa Iligan. Si Nonoy usap ni balita ni Chico sa iyang nasaksihan nga pagpanawdaog ni Lalat nila ni Takla o Gian. O dito sa bahay nila ni Lalat, namuong si Bogart na si Chico ang tubag sa problemang pinansyal sa malditang si Lalat. Ingunini ang naitabo ni Adan Alay Sumpay ni atong Sugilanon, Bodbod o Dininka. Dininka.
1: Nanong niya ka?
2: Mamisita ka?
1: Nako, Nonoy. May kwarta dahil ka.
2: Wala ikaw? Nasa na kay kwarta? Bitaw-bitaw di kong chicharon nga di nakagumkumoy. Kuyos na.
1: Kahilas ni mo. Pawaoy! Layas!
2: Palayason ko ni mo? Sure ka?
1: Sure mo lang? Pawa na oy! Huwag ko magkinahanglan ni mo!
2: Oh, layas good? Danon ko na lang magbalik tong pangkabuhayan showcase?
1: Oh, pangkabuhayan showcase?
2: Oh, napay mga hayupan nga gipadali by jigaw na ko. Iyang manong tatong ihatag ninyo?
1: Tinuod ka, Noy? May dasab ka mga hayupan?
2: O, lagi.
1: Atik na siguro ng imo, oy. Pamatod iko na, be.
2: Apaminaw, kay akong patingogon. Baboy! Tingog baboy!
1: Murag baboy ang giihaw?
2: O, nagdapagid ko kabaw! Kabaw! Tingog kabaw!
3: Ma!
1: Ang kabaw! Marag nagpanawag sa iyang mama?
2: Eh, di pa na mao! Napagyod ko'y daang kanding! Kanding! Tingog kanding!
1: Kilamian ng kanting.
2: Kaya kay tingaw ng kanting, no? Pina, alam mo, no? Nagtala! Napa, di pa ginama, oh! Di pa ginama, oh!
1: Saan pa?
2: Ng pabo?
1: Tinuot ka?
2: Oo! ingog, babo!
1: Aka na yung dot na ingog. Minetay ka basta sa nang imong paboy?
2: Uy, hugaw na kagunahuna.
1: Hinoon, hugaw mo po ko kagkit.
2: Napadyo ko na ang mga manok. Ha? Manok! Tingog manok! Ella?
1: Hinahan ko, Aaron! Ibatao!
2: Ilaga? Ella? Napayad ko yung daga, dinosaur!
1: Tarong ba? Layawagod, tinoon?
2: Dinosaur! Tingog dinosaur!
3: Yan ang kanyanoy! Di ka kamaulan!
2: Hanggang dinosaur, di ka mao! Ay!

0: ribat. Pakyas ko sa kunting uha, lalata. Mapundi siya magkasuroy sa iyong bibingkang at akong bilgi. Gusto, may ini. At tukos parlor. Gusto. Sa ilang insong ang dakuglawas gabayo. Sakto. At to kumamaray niya. Ibitbiro na itong bayuta. Baya, 150 lang na ba yung nahibaw ka na ito? Huwag yun, katag 200. 150 rin yun. Bahala na. Bahala hindi sa mga tagog na ko. Mahit lang kaysa uban, natagan lang tag. Snowbear, pangat sa ilong.
1: Unsay sunod nga mahitabo.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, baspanto siya karon, may nakayo.
4: Taas din sugar sa mga asawa sa
3: 11.7.
4: Karon?
3: Karon, nagkuhan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud no result.
4: Uning baba.
3: Baba na. Gikan mong kudiha.
4: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
3: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mong kasinatian sir?
6: Patinuod lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
2: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa Bilabila Haplas yun, kaya mo na makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas yun sa Bilabila, barato ra, haplas Bilabila, tinood yun, ako nasinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas, Bilabila yun, nga haplas yun, Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
2: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini og maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dahil nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi-kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako na dunggan sa radyo, then kuan kanang na ang nakapalit mig 20 pieces pura to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding ato sa diya nag-spotting manggog ko. Sige, kuan ka nang mawala, din mo palit na pulo ka, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
8: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang epitibos.
7: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bila Bila Capsule.
2: Probin ang tested gayon ang pagmintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga gidama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
10: Para ako itong tinamang hayupanoy.
11: Para inyo ito palalat, gikan ng bedjigaw, dato magayo siya gawon.
10: Auti ay? Nga no? Mamisita si Diego na ako?
11: Ay, Miss Nab. Ayaw ka bala ka palalat. Dili mamisita si Benjigo ni Mao.
10: Huh?
11: Si Takla mo yung toyo inibaya.
10: Unsa?

0: Oke. Nih ada kus parlor nih insong.
1: Hai Bogart.
0: Ui. Oh iya, apa kabar sepuluh nih tinda? Oh iya si insong kena. Ang bayit gitu kong lawas o dagang patik. Baya. Dragon na ba'y patik sinugan? Ah, kulbaan man ko. Mga jailong.

0: Sigurado ka, Noy? Si Takla mo iyang pamisitahan?
1: Ay, labaw pa sa sigurado.
0: Animal yun yung bako ka nga da.
2: Tanagyan.
3: Oh, Ate Takla.
1: Uy, asa mo na sila?
2: Miss Palalat, nahuman na sa pagpanghipo sa mong mga butang. O nalimpiyuhan na sa damo ang kwarto. Ado na mi. Tanagyan.
3: Oh, Ate.
0: Hoy, tempa, oy.

0: kakaon siya?
1: Oo, oh, may pagkabuhay ang showcase pa yun. Ang kaos pa yun. Ang kumal pa yun.
0: Ano, pagdali, pagdali. So, ito mo balik. Uy, komedya naman itong ako. Gulay na onsa man yun sila. Hindi man kakomedyahan. Uy, dali, dali. Uban man ako. Ali, aambil ang inyong bag, be. Mina, teka po. Dali, sunod man ako. Dali na dayon mga langka. Dali mga langka. Diyo na kanoy ha. Balik ko ng takaroon. Dali na mo, Gianna. Langka. Mga langka.
2: Dali, dali, Gianna.
0: Oh, ate.
2: Kadiyot, kadiyot sa miss. Miss Palalat. Kadiyot lang.
0: Ayaw niya na mo. Oh,
1: ay, sige, sige. Panayaw na mo dito, takla. Gian. Ay, sunod na mo ang kanakang maldita. Ito na yun, ito na yun. Eh, balik des kwarto. Ay! Klaro kayong nao kwarta mo yan, ha? Ay, bastilan. Ay, nao kino kwarta yun. Nao ni Palalat. Murag jes panas. Nagitaya ba yun? Uy, kisa may nagpadaw ni niya. Uy, ala!
3: Hi, Pongs! Hi, Pongs!
1: Oh! Murag kagihipap, bajigaw! Na yellow, yellow! Ala na mong iigas, alas! Ala? Busing? Aw, bedigaw? Iba na talagang mayaman.
4: Bye. Bye, bye, bye.
1: Oh.
4: Bye. Ika kining kapita na medyo init ang wako maanad anila na anad na kusirkon.
1: Bye. Okay, busing, okay, busing. Why problema? Pay-pay na yun!
5: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
6: Ay dati mga good sir, ako main station dili normal, din nag-date at

sa mata, kanang ginilagani siya, sir, sakit ito sa kadlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, ba, marag makapuhol, gani, kaya magsila, bako puto-puto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo, inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga, luwag akong puto-puto. Normal akong pagbawas, nag-reduce-reduce ko ba, nag-reduce ang bukbay ako, sir. Nag-inom man po ko itong inyong kape bitaw. Ang

0: niya, pagkutkutong dyan kay magtubig. Inaplas na lang, pag-aplas na ko ato, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga baratian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kita dili makapagawa sa atong hugaw sa lawas, delikado nga makasinati kita og bloating kung pagbusog kanunay sa tiyan. Makasinati sabta og kanunay nga pagkawala sa konsentrasyon tungod kay bothered man kita sa atong tiyan. Ang constipation, delikado usab tungod kay mamahimo naman kini nga matransform into toxins kung hilo nga makadaot sa atong lawas. Sige ng pinkanyas, usa kay igsuon nato nga nakasinati sa kondisyon nga constipation. Atong paminawon.
1: Pinkanyas, taga Matiaw.
2: Usa imo ginatik?
1: Capsule. Kay ang ako among kong gipamati, kanang dili o kabawas. Once a week lang kong magbawas, niya sukad nga giopiran ko sa kong anak. Nagkakuan siya ng bila-bila. Moto nga ako ang ginatumay na ako. Three times a day na ako. Nga sukad ato, nagkuan na, naghinahinay na, matuay sa day na kung makabawas. Anak na anak to primero niya, motong pagkakuan na balik na sa normal.
2: Pero dili ka kainom?
1: Na, mubalik nga, dili na po ko kabawas. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kung paminos kong tiyan. Muna, magpangita jud ko, kapsul. Magpangita jud ko niya, karon. Nahapit jud ko dire kay lain man akong paminos ko ang kilid na po din akong dire lagi kay magsakit man.
2: So paragis bila-bila kapsul rin di mong pag-asa?
1: Mauro jud na ako ang pag-asa. Paragis bila-bila kapsul.
0: Ang paragis bila-bila herbal capsule. Makatabang og dako, ilabi na kung ang bawas sa imong hugaw ang imong suliran. Ang mga sangkap nga anaa sa maong capsule, inampingan kaayo ang pagpili, maong ang mataglugas sa ingredients, makatabang gayud, ilabi na ang paghumok sa atong kinaon. Busa, sama ni Ginang Pinkanyas. Kung kita adunay constipation, pagparagis bila-bila dayon. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. 106.2 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells. The strongest. The strongest.
4: Oras. Alas 7.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, saan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
6: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
7: R-I-S-E.
6: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
8: Nationwide.
9: Pagod ka ba? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag na lang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang strong and healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampo, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rise Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na misa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaan tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
8: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon at tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account. Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po'y magkwentuhan na naman muli. Sa atin po naman pala, doon na hatid dyan sa atin ang atin po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang atin po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Sa Mandao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman pala dudunan. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623. Yung ating po naman numero pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating pala dudunan. Itawag na po ang inyo po naman mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Ang ating po naman numero pwede po ninyong tawagan dito po sa ating pala dudunan. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang alusugan po na putol.

Tawag lang po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan.

0: Tawag lang po ninyo ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Blandina.
0: Ano pong pangalan?
1: Blandina.
0: Blandina, okay po. Nanay Blandina, ganda ng pangalan. Blandina. Taga saan po si Nanay Blandina?
1: Mindoro.
0: Mindoro, okay po. Ilang taon na po si Nanay Blandina? 71. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Okay, ang tanong ko lang sana, kung magkano yung rice coffee na herbal?
0: Kung magkano?
1: Apo.
0: Okay po, Nanay. Nanay, ang adi po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1, nagkakahalaga lamang po, Nanay, ng 180 pesos lang per box.
1: Hindi,
0: okay, yung ano,
1: pero yung
0: ginatunan ko
1: yung herbal.
0: Ano po yun? Ano po yun, Nanay?
1: Yung herbal,
0: tapos
1: naman ang rice coffee.
0: Yung capsule?
1: Okay.
0: Ah, yung capsule po, Nanay, 13 pesos po ang isa. Ang isang kapsula.
1: Ayong pinamin ko po, yung 76
0: years. Ha?
1: Yung 76 ang edad.
0: Kung pwede pong uminom.
1: Okay.
0: Pwedeng-pwede po, Nanay. Wala pong problema.
1: Ilang kapsula sa araw?
0: Ha?
1: Ilang kapsula sa araw?
0: Kahit po dalawa. Okay na po yun, Nanay. Isa sa umaga, isa sa hapon. Okay na po yun. Okay po. Yung ating rice coffee po, Nanay, nakatikim na po ba kayo noon?
1: Opo.
0: Okay na? Opo, opo. Yes po, Nanay. Anyway, kung sakali po, Nanay, na makabili po kayo ng ating rice coffee, araw-arawin niyo po yun, ha? Okay po? Ah, nawala na.

Tawag na po ang sa ating mga namang numero 0969-226-9623. Yung ating mga namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan.

another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Naputol din. Tawag po ngayong mga kaibigan, 0969-226-9623.

0: Another caller. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, kaya boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Perla po, ng Balanga.
0: Perla, ng Balanga, Bataan. Tama po?
1: Opo.
0: Balanga, Bataan. Ilang taon na po si Nanay Perla?
1: 64 po.
0: 64. Okay, umiinom na po ng rice coffee si Nanay Perla?
1: Opo, kaya boy. Ngayong July, isang taon na po.
0: Isang taon na ngayong July. Okay po, nanay. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ka-stroke po kasi ako noong 2023.
0: Na-stroke po kayo noong 2023?
1: Opo.
0: Oh, tapos ako, noon, nanay?
1: Narinig sa radio. Mm-mm. Opo. Narinig ko sa radio na may doon. Isok din po na umiinom ng rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Kaya po, nabili po ako, naghanap po ako ng rice coffee.
0: Opo. Kumusta naman po nung uminom kayo ng ating rice coffee? Ano po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay?
1: Malaki po, Kuya Boy. Kasi po dati, nung di po ako na-isok, araw-araw po ako nagdudumi. Nung na-isok po ako isang linggo, hindi na po ako nagdumi. Pero po, nung nakainom ako ng rice coffee, bumalik po yung dati na araw-araw na po.
0: I see. Very
1: at
0: good.
1: Saka po yung At saka po yung tulog ko, Kuya Boy. Bumanda.
0: Bakit noon dati? Hindi. Po.
1: Dati po, mga dalawang oras lang, tatlong oras lang po ang tulog ko. Pero po, nung nakainom ako ng rice coffee, ano po, gumanda na po yung tulog ko.
0: Gumanda na yung tulog
1: po
0: niya?
1: Opo. At saka po, Kuya Boy, nawala yung... Kuminsan po kasi nahihilo ako, nawala po yun.
0: At nawala
1: po yung... Opo, yung pag nahihilo po ako, umiinom po ako ng rice coffee.
0: Mm-mm.
1: Nawawala po.
0: Okay.
1: Pagkatapos po yung... Opo. Pagkatapos po, pag na, napapagod po ako, na nakakaramdam ng pagod, iinom din po ako ng rice coffee.
0: Wow. Wow. So, opo, ibig pong sabihin...
1: Sigla po ako.
0: Ano po yun?
1: Opo. Kumisigla na po ako pagka nakainom ako ng rice coffee.
0: Wow naman, Nanay Perla. Magandang balita po yun, Nanay Perla. At napakaganda pong kwento noon dahil, kumbaga, natulungan na kayo ng ating rice coffee. Pero po yung ano nyo, yung gamot na galing po sa doktor, patuloy nyo pong iniinom yun?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Very good.
1: Patuloy po.
0: At very good.
1: At saka, Kuya Boy, tatanong ko lang po kung mayroon ng sabon dito sa Bataan.
0: Nako, magpapaganda ka na, Nanay Perla. Okay. Meron na po yan dyan, Nanay. Meron na po yan dyan. Itanong niyo po doon sa mga butikang binibilahan niyo po ng ating rice coffee. Meron na po yan dyan. Available na po yung ating rice coffee. Wala pa.
1: Wala pa rin po sa South Star.
0: Sa iba pong mga ano, sa iba pong mga butika dyan sa Balanga. Teka lang, titingnan natin dito sa ating listahan. Kung saan kayo pwede makabili ng ating... tawag dito ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Teka lang po, ha? Okay. Wait lang, ha? At titingnan po natin dito ang ating po namang listahan dyan sa Balanga, Bataan, kung saan makabibili si Nanay Perla ng ating po namang, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yung ating po namang sabon na sabi nga natin pinag... kakaguluhan na ng ating po naman mga kababayan. Diyan po sa Value Health Pharmacy. Hanapin niyo po yun, Nanay.
1: Wala din po, Kuya Boy.
0: Ah,
1: kasi
0: wala din.
1: Kasi doon po ako namin isang linggo. Opo,
0: okay,
1: namili
0: po
1: ako ng rice po doon.
0: Ah, hayaan po ninyo at sasabihin natin, Nanay Perla, sa ating po namang tawag dito sa ating po namang mga deliveries. Kung kung saan pwedeng madalhan na po dyan ng sabon dyan po sa Balanga, Bataan. Naghahanap si Nanay Perla dahil maganda na yung kalusugan ni Nanay Perla, magpapaganda na ngayon. Tama yon, Nanay Perla. Oo, tama yon. Hindi lang po pati ito, Nanay, sa ano, sa 'di ba, pampaganda ng kutis, kasi yung mga hindi pantay na kulay po natin. Di ba may mga parts sa ating skin na kung minsan ay hindi pantay, pinapantay po nito. At may anti-aging din po ito, nanay. Ibig sabihin, kung yung itsura po ninyo ngayon ay kulukulubot na, nagagawan po ng paraan ng ating sabon. Napakaganda po ng ating sabon, nanay. Kaya po pwede po ito sa buong katawan po natin. Antibacterial din po ito, nanay. Protection po sa ating balat na huwag tayong kakapitan ng mga katikate, yung mga buni, an-an, alipunga, yung mga ganyan, nanay. Makakatulong po ito sa atin. Basta po araw-araw po nating gagamitin. Okay?
1: Ay, kuya, narinig ko nga po, kaya sabi ko nga po, gusto kong gamitin yung sabon.
0: Yes, tama yon, tama yon. Tsaka yung ano, yung ating 25-in-1, natikman nyo na po ba yon?
1: Yung alin po, Kuya Boy?
0: Yung ating isa pang uri ng kape, yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.
1: Hindi pa po, Kuya Boy.
0: Oh, hindi pa. Yung... Naku. Kailangan yung matikman din yun. Napakasarap din nun, nanay. Ang epekto nun, halos pareho lang po doon sa ating po namang Rice Coffee Mix 14-in-1+1.
1: Magkano naman po, Kuya Boy, yan?
0: Yes. Ang nagkakahalaga lang po yun ng 230 pesos lang per box. Nasa kulay dark brown na karton po yun, nanay.
1: Opo, Kuya Boy, nakita ko na po yun. Kaya lang po, yung 14 po yung binibili ko.
0: Yes, opo. Nanay, kailangan lang po natin simulan yung pag-iinom po noon. Okay, simulan po natin yung tikman po natin yung bagong sabon, yung ating 25-in-1, tapos gamitin po natin yung ating sabon. Napakaganda po noon.
1: Okay po, Kuya Boy. Okay po.
0: Okay po, tapos Nanay Perla, balitaan niyo naman po uli ako. Again, balitaan niyo po ako. Kung sakali pong nakabili na kayo ng sabon. Pero ito yung sinasabi po ninyo na halimbawa wala pa dyan, sasabihin ko po ito sa atin po naman mga deliveries ng sa gayon ay malagyan po muli dyan sa inyo ng atin po namang sabon. Baka naubusan lang po talaga kayo.
1: Sige po, Kuya.
0: Yes po, maraming salamat po, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat. Salamat po sa inyo.
1: Thank you din, Kuya Boy.
0: O, balitaan niyo ako, nanay. Balitaan niyo ako. God bless po, nanay. Bye-bye. Salamat. Bye-bye.
1: Okay po, Kuya Boy. Thank you po. Bye-bye.
0: Yes, mga kaibigan. Yan po si Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Stroke patient. Ngayon po, masigla na po si nanay. Ang problema niya, nung hindi pa siya na-stroke, mga kaibigan daw, regular yung kanyang pagbabawas. Siya po ay 64 years old. Pero nung na-stroke siya, nagka-problema, halos isang linggo. Pero nung uminom ng ating rice coffee, mga kaibigan, bumalik po yung ganda po ng kanyang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po.
2: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Rice coffee po.
0: Yes po, sa rice coffee po ito, si Kuya Boy po ito.
2: Wala akong dito sa bayan ng Tanawan. Wala akong mabiling sa mga kondita.
0: Sa mga butika?
2: Sa mga
0: butika po, tatay?
2: Oo, wala.
0: Batangas po yan? Batangas?
2: Oo, Tanawan.
0: Tanawan, Batangas po, tatay. Halos po lahat ng mga butika natin dyan meron ng ating rice coffee po.
2: Noon dati, ngayon, bumibili ako, wala. Saray ng Talikopa, saka dito ang pangalan, marami din yung mga butika.
0: Opo.
2: Basta wala pang
0: delivery. Nalibot nyo na po yung mga butika dyan, tatay? Nalibot nyo na po yung mga butika?
2: Oo, nalibot yung mga bayan ng Tanawan. Yung tikot-tikot ako, wala rin deliver. Although yung isa ay walang deliver, hanggang sabay-sabay daw sila nabidiliberan. Ang tagal na, may isang buwan na.
0: Sa Tanawan, Batangas?
2: Oo, Tanawan City, Batangas.
0: Tanawan City, Batangas. Okay po. Wait lang, tatay. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwedeng makabili ng ating po namang rice coffee. Diyan po sa Tanawan, Batangas. Ang meron po San Juan, Padre Garcia, Lipa City, Batangas City, San Pascual, Bawan, Sorosoro, Ibaan, Rosario, Pinagkawitan Lipa, Sabang Lipa, Mabini Lipa, San Sebastian, Balagbag Lipa, Taal, Lemery, Kalaka, Balayan, Kalatagan, Nasugbo. Saan po kayo malapit?
2: Malayo kami dyan. Malapit kami, Malbar at saka Santo Tomas.
0: Ano pong
2: pangalan? Malbar at Santo Tomas.
0: Okay po. Ano nga pong pangalan po ninyo, tatay?
2: Pagitan ang aming bayan eh...
0: Tatay, pangalan po ninyo. Pangalan po ninyo, pangalan.
2: Tanawan City.
0: Eh, pangalan po ninyo. Yung pangalan po ninyo, tatay.
2: Sa Malakas.
0: Tatay, yung pangalan po, yung pangalan mo po, yung pangalan mo.
2: Mario Pamplona.
0: Mario, okay po. Taga Tanawan, Batangas.
2: Hmm.
0: Okay po. Dati po, tatay, saan po kayo nabili? Tatay. Saan po kayo dati nabili ng ating rice coffee?
2: Doon, lahat na mga po, meron sa loob ng Victory Mall.
0: Mm-hmm.
2: Kaso sabi nila, wala rin deliver.
0: Ah, wala po ngayon. Okay po. Naubusan.
2: Yung tagal nga, mga, siguro mag-isang buwan ako nakakabili dahil pag ako'y bumibiyay ako ng jeep.
0: Oh, opo.
2: Bumibili ako.
0: Okay. Ah, naubusan na talaga. Okay po. Sige po, hayaan po ninyo, tatay. At sasabihin ko po ito sa ating po naman mga deliveries. Ipapaabot ko po ito yung ating po namang tawag dito yung ating po namang concern doon po sa ating mga deliveries nang sa gayon ay madalhan po kayo dyan muli ng ating po namang rice coffee.
2: Maraming na ako nasahanap eh, ako nakakasabay.
0: Oo nga po, sige po. Naubusan. Naubusan, opo. Sige po, tatay, hayaan po ninyo at babanggitin po natin ito sa ating po namang mga deliveries, tatay. Ano po?
2: Opo.
0: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Sige po. Yan po ninyo. Pwede po kayong ano, pwede po kayo tatay pansamantala muna na bumili sa mag-order sa TikTok, sa Shopee o kay sa Lazada.
2: Kasi nga hon, mabagal dun. Pag sa Tanawan, nadali pag inagunta sa mga...
0: Tatay, sabi po ng deliveries po natin, tatay. Ano na daw po, tatay? Marami na daw po dyan sa Tanawan. Baka po, kailan po kayo yung huling nagtanong?
2: Hello. Choppy ko ka, choppy.
0: Opo, kailan po kayo huling nagtanong dyan sa mga butika sa Tanawan?
2: Noong, 20. Ngayon, 20 lang. Wala pa.
0: Tatay, meron na daw po, tatay, ngayon. Punong-puno na daw po dyan ang ating produkto. Nag-uumapaw din ang ating produkto ngayon dyan sa Tanawan. Puntahan niyo po ulit. Maghanap po tayo. Magtanong-tanong po tayo sa mga butika po dyan, tatay.
2: Halos naikot ka nun sa harang. Wala eh. Wala.
0: Tatay, meron na daw po. Sabi po ng deliveries natin, meron na daw po.
2: Ang binibigay sa akin, rice coffee. Yung, ano tawag din eh.
0: Yung bigas.
2: Yung ibang...
0: Opo. Tatay. Tatay. Eto, tatay. Pakinggan niyo po ako.
2: Okay.
0: Tatay, meron na daw po dyan ngayon.
2: Sige. Pupuntahan.
0: Opo. Puntahan niyo po ulit. Hanapin niyo po. Isa-isayin niyo po yung mga butika. Meron na daw po. Punong-puno dyan ngayon ang ating rice coffee sa Tanawan, Batangas.
2: Sige.
0: Okay po.
2: Sabi sa akin, yung
0: opo.
2: Coffee. Sabi ko, ayaw ko yan.
0: Opo. Tama po. Okay, so, tatay, puntahan nyo na po sa mga butika, tapos balitaan nyo po ako kung meron na talaga.
2: Sige.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay Mario. Salamat po. God bless po. Thank you. Mga kaibigan, sa Tanawan, Batangas, punong-puno na naman po dyan ang ating rice coffee maging. Diyan po, mga kaibigan, sa probinsya ng Marinduque. Sa mga bayan po ng Mugpog, Buac, Santa Cruz, Torrejos, Buenavista at Gasan, nag-uumapaw po ngayon dyan ang ating po namang produkto, mga kaibigan. Nasa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, available po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 25-in-1, pati po yung ating po namang rice 4-in-1 premium glow soap, pati po yung ating sabon. Nag-uumapaw din po dyan sa probinsya ng Marinduque. Kompleto po dyan yung ating mga produkto, mga kaibigan, ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At ang ating po namang sabon, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, available po ngayon dyan, nag-uumapaw. Dyan po naman sa bayan po naman, sa probinsya po naman ng Marinduque. Sa mga bayan po naman ng Mugpog, Buwak, Santa Cruz, Torrejos, Buenavista at Gazan. O dyan po sa Tanawan, Batangas, available po dyan sa Wright City Pharmacy, Lalis Pharmacy, Care Pharmacy at Butika ng Bayan. Lahat po yan sa Tanawan City. Kung nakikinig pa rin si Tate Mario, meron na po dyan, nag-uumapaw din ang ating po naman produkto, mga kaibigan. O paano po ba yan? Tayo po ay wala na namang oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Takbo na sa mga butika, mga pharmacy. Dahan-dahan lang po pala. Baka kung ano mangyari sa inyo. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balatong na tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. 106.2
3: Difference you can hear, a difference you can feel with all the bells. The strongest. The strongest.
4: Oras, alas 7 y media.
5: 106.2
6: Testimonia.
7: Kasi na tila.
8: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Mas taas kaysa sa imong misis.
9: Unsay ipasabot ana, Doc?
8: Base sa tong diabetes control chart, excellent og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon ni ini.
9: Doktor!
10: Mo di ay, nga dalit lang tayo kumaluya o kapuyon. Kay diabetic na di ay ko.
11: Parehas kita.
10: Pero may kumuha sa kondisyon.
11: Wa na magkay ganas, kama.
10: Usabi ato buhaton, ini day.
11: Mato di do, likay ta sa mga pagkaon na sobra katamis. Sama sa soft drinks o desserts. O mga pagkaon na sobra sa carbohydrates. Sama sa rice. Kay kung malabi na kinidili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan, needed na sab nato ang regular nga pag-exercise.
10: Husto ka. Wa na tayo panahon sa pag-ehersisyo. Pulos na tayo panginabuhi.
11: Mainom ta ining Paragis Bilabila Herbal Capsule. Advice ni sa akong kailang taga-radyo.
10: Maayo ka na?
11: Atong soya.
10: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
11: Og dili ka na loose pad, Amado! Bana ko!
10: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay! Himsog!
11: Karon, tuo na ka.
10: Proven and tested, good!
11: Sa Paragis Bilabila, dili ata mag-agwanta pa!
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
15: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
16: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilang mga buhatan nga nahimutang sa may puro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
7: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
17: Nagtumar ako sa bila-bila, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas. Na ako kuan hapyas bila-bila. Kuman ako makalakaw naman ko.
18: Usa-usa na sige tayo nga.
17: Na-stroke
18: ka?
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
19: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
5: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 40 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Maayang gabi, isa na natin ang mga sukitig mabidaw din na karoon. Nabidaw ang nagpataningog sa to ang programa. This is TLC, Control Love Conversation. My name is Martin Dipo, mga kaibigan. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening, playing the best variety of love hits, love songs. Ito lang sa to ang programa ng TLC, isa nag-una. Pinaka first. Una pa sa first ang DXCA 106.3 Bell FM and simulcast with DXBZ Radio. Ay, magbabidaw ka din yung tanan, maghigala. Kumusta ka itong mga nabidaw din ang karoon? How are you doing, guys, out there? Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Anyway, 41 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Ang atong official text line number, alam sa inyong mga greetings, shoutouts, and of course, inyong mga requests. You can text me sa cell phone number 0998-997-8890. Once again, ato ang balikon aron makuha gid magets gid sa to ang mga sukit tibo minaw 0998-997-8890. That's our official text line number. Alas sa itong programa ng TLC, Control Love Conversation. Doon na mo yung mga problema, suliran, nga dili ninyo kaya gadad on nga kamu-kamu lang. Gusto mo nga doon ay katambayayo? Gusto mo nga doon ay kahati? Okay. Anyway, inyo ka buhatan, mga igala. All you have to do is i-text lang na ninyo sa itong cellphone number 0998-997-8890. Basta problema ang puso, ha? Ayaw lang ng problema sa bulsa. Ay ang target line na Power Scent Lenement Oil o ang target line Superfoods Perolina ang bahala, ana. Basta kay problema ang puso, pwede na sa atong official text line number 0998-997-8890 sa atong programang TLC, Control Love Conversation. And of course, alas ato ang yes, ato ang mga gusto din ha nga mag-avail sa ato ang product package sa target line aron mamahimo nga makapasilong sa libre nga. Nakadindot ani kay libre na ang inyo ang grasya og kalipayon sa mga mahiligon og sweatress, no? Once nga makapalit mag one set of package sa target line o sa kabattle sa target line Superfoods Perolina, kauban ang tulo ka battle sa target line Power Scent Lenement Oil, automatic lifetime na ang imo ang transaction. VIP pagyun. Inyo ang abuhaton is i-text lang inyong pangalan, inyong address, o inyong contact number to 09-38-002-8888. Muna ilang smart number. Alas tanan to ang mga naminaw din na karoon naka smart body talking text o kaba naka san cellular 09-38-002-8888. Muna ang official nga text line number sa target line. Kung interesado mga mag-avail sa ilang product package, mga higala. Anyway, ihatod sa inyong balay, door-to-door delivery ang ato ang product package. So, dili mabalaka ang all. Alang sa ilang TM number, 0935-588-5488. Ang balikon, 0935-588-5488. Amo na ilang TM number. Alang sa to ang mga gusto din nga mag-avail. Anyway, door-to-door delivery na to ang product package sa to ang target line. So, di mabalak ang all. Tungon kay ihato diha sa inyong balay. Ha? Door-to-door delivery ako eh. Anyway, 7:44 and o'clock. You are still with Martin D. sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
2: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa ihang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, dos pantusiya karon may na kayo.
3: Taas din ang sugar sa mga sawa sa
2: 11.7.
3: Karon?
2: Karon, nagkuhan may atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na ang result.
3: Aning baba na.
2: Baba na. Gikan mong kudiha.
3: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw?
2: Ang akong ikasulti, sa kadto na gamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
3: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
2: Evangeline Cañete.
3: Simong
2: bana Amado Cañete.
1: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matagpalit ninyo sa one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimet Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maugini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
0: O mas gipakusgan.
2: O mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: Anyway, 3 minutes past the hour of the 8 o'clock in the evening, right here on the program. This is TLC, True Love Conversation. Anyways, tara na itong mga naminaw din ang karoon. Ito yung mga nag-text na ito. Gaganinang gusto daw nila mag-avail sa itong product package sa Target Line o sa Encore pag-avail. Anyway, sa ako nang ingon gaganina, i-text lang inyong pangalan, address, at contact number sa 09-38-002-8888 or ang ato ang TM number 09-35-588-5488. So, tagaan mo guide, ha? Tagaan mo guide, text lang mo. Kaya aron mahatagan mo og kaning response. Pariplayan dayon ba kung saan na to ang way of living. Alright, good evening, Kuya. Paki-greet lang ko sa Macam family, Salba, Vega, then to all my friends, og kay bro Aljo na Mukadkad, especially sa ako ang palangga nga si Ma'am Ate Giselle Macam. Thanks, Kuya. Request ang kong song, Laging Ikaw. And, mundo ko'y ikaw, parang langit na. Anyway, this came from Loverboy. Thank you so much. Talaga kay salamat, Loverboy, sa imong request, Laging Ikaw. Oo, ganong Laging Ikaw mo, Jud, ha? Ganong Laging Ikaw by Jed Madela. And of course, ang iyang gi-request po og mundo ko'y ikaw. Ano? Sakto ba? Ang mundo ko'y ikaw by Journaline. Thank you so much. Nagkakay salamat. It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock. Anyway, sa ito ang mga magpahatod, magpa-deliver sa ito ang product package, especially ugma, mohuan lawa. Ang ito ang kaning gitawag na ito og one time, big time, super grand padaog. Kunatay, dili basta nga kaning kombinasyon sa 3D ugma nga itunol sa tanan na ito ang mga makapurchase sa product package sa Target Line. Kaya natay binayran nga kombinasyon og mapuhon. So ang mga gusto og interesado nga mo avail sa maong produkto, unya aron maka-appeal mo sa one time, big time, super grand padaog og mapuhon adlaw. Mga mahiligon og taya sa sweet trash mga iga. Okay, so i-text inyong pangalan, inyong address o contact number sa ila ang talk and text number 09-38-002-8888 or ang ilaan na TM number 09-35-588-5488. So, ayaw ninyo yung usiki yung kagayunan kay Monan inyong chance nga ba hindi yung mauni hinungdan na mamahimo nga masulbat inyong problema o mga suliran. Sana on. Diba? It is now 7 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Alright? So good luck, ha? Lang sa tanan na ito ang mga namina. O nakadindot, mangudinis Target Line. Di na kinahanglan nga mo add to mo sa mga outlet, butika, o kaba parmasya nga magpalit mo sa ito ang product. Kaya what if kung layo kaayo mo, namus buki. So din, he, ang produkto ang ihatod diha ninyo through GNT Express. Sila mismo sa GNT Express mo ay muhatod kaninyo sa itong product package. So, ayaw usiki ang kagayunan. Ugma pohon, ang ato ang dako nga kaning gitawag o naka-schedule na o naka-kontrata na nga one time, big time, super grand padaog. Usiki ang kagayunan. Kontaka lang ilang cellphone number 09-38-002-8888. Muna ila ang TM talk and text number. Muna ila ang TM number ang 09-35-588-5488. And it's now 8 minutes past the hour of 8 o'clock. You are with Martin D. Dinilang sa programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Sa panahon karon, naanda na. Pirmigyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ni anak, ang gamhanan po kay bulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, dagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug dagan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil. Inyong maangkod ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cellphone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha wa gyud sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Live nang inyo nga maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonya.
4: Wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bye.
5: Og luto na ning kanon og sud-an, ma.
4: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
5: No need, ma. Nalabhan na ako ang tanan. Kalina ra.
4: Uyon, sadi ay. May pagkaswerte yun na ako. Nga nakabaton kong anak na sama ni Morolan. Kugihan yun kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan kapaganis trabaho.
5: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Ang kondisyon pirme nga akong lawas.
4: Kape?
5: Dili na ordinaryo kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa kini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o uban pang kaayuhan sa lawas.
4: Kanindot, good ana.
5: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun jud kaluya kun dili ko makainom ini. Ug napalit na sab nako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
4: Oy!
5: Iya magukas plaza.
4: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
5: Ha? Walking?
4: Oh, exercise ba? Na, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Bas kong pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
5: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: 37 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You are still with Martin D. Dinilang yapo sa itong program ng TLC kung True Love Conversation. Anyway, alas sa itong mga namino din ang karoon official text line number sa itong program. That would be 0998-997-8890. Dihan niyo ipadala inyong mga mensahe. Yung mga greetings, shoutouts, and yung mga requests, you can text out there. And also, alam sa to ang mga naminaw din na karoon, kaya gusto nga mag-avail sa to ang target line na Power Scent Liniment Oil, kauban ng target line, Superfoods Perolina, aron na maka-angkon sa grasya o kalipayon. Okay, libre rarba na, warba na yung bayan. Aga to ang bayaran, isa na to ang one set of package lang yun sa to ang target line ng mga product. One bottle sa target line Superfoods Perolina, kauban ang tulo pagyud ka bottle sa target line Power Scent Liniment Oil. Automatic super VIP. VIP ka na dayong. Makadawat na nadayong ka o regular. O regular na din ka makadawat sa grasya o galipayon. Alas sa to ang mga probables number alang sa 3D. Mayroon na kanindot din. So, if you guys wanna say interested gid mo kaayo, mamahimo nga part of this. So, inyong nga buhaton is i-text lang ang cellphone number 0938-002-8888. Muna ilang attack and text number. Ilang TM number. Maulang mga 0935-588-5488. And if you guys, alas sa itong mga naminaw din na karoon, nangita o barato apan di kalidad o 100% original nga mga cell phones, laptop, CCTV, printer o daghan pang mga accessories, ayaw nagkabalaka, available na ka na sa EB Gadget Pagadian. Good news, gumikan kay ang EB Gadget Pagadian, mga higala nag-offer o pautang ng mga cell phones o uban pa. Dala lang mo o valid ID o down payment sa dili madugay magka-cell phone ka na. Kaya lang sa ito ang mga dunay mga ika-cash, no worry, tungod kay nag-offer sila 5% discount alang sa ito ang mga mag-cash. Kailangan mga cell phones and accessories. So, sa pa inyong gihuwat, addo na sa EB Gadget Pagadian. Ano ang mahimutang sa may barangay San Francisco, Rizal Avenue Pagadian, sa riatbang lamang sa paprenta. Inisad sila ninyo nga ma-text or inyo ang ma-reach out through sa ilang messenger. Ayan, ang EB Gadget Pagadian. Ngayon, naausab sila mga branches sa mas lungsod sa Aurora, Molavi, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukoran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugait, Tanggob, Iligan, Dinas May Dumalinaw, Gipos, Pitugo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, sa Tudela, o sa May Tigbao, Zamboanga, Del Sur. Sa EB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Alang sa to ang mga naminaw din na karon. Niya alang sa to ang mga always tuning in. Official text line number sa programang TLC. That would be 0998-997-8890. Niya alang sa to ang mga gusto nga mag-avail sa to ang mga produkto to target line. Inyong alam mga buhaton is i-text lang inyong pangalan, address o inyong contact number sa 0938-002-8888 or sa 0935-588-5488. 8:41 on the clock, you're still with Martin D. Dinigyan po sa itong programang TLC.

0: right here on Bell FM.
1: Winak, may kanian na ka. Ali, mga ona ta.
2: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Hey, nay, uy, kung saan ang mawag na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nagbiwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
2: Unsaon kani nato ba?
1: Ay, pagdali diha kaonag aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy. Na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
4: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest. Walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
5: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Na ang gamhanad o kahibulungan ng mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina. Kauban ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na ng mga produktong herbal. Makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas ng kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news. Tungod kay sa matag palit ninyo sa one set of product pack, package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina, plus tulupa yun ka bottle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapikyo sa kinabuhi. Karon nga panahon na ayaw paglangay mga higala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ang inyong maangkon. Ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasumbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: It's that time of the day again to bag not just thousands but of course, multi-million prizes as well, mga kalaro. Good evening po sa inyong lahat. Talagang mapapa-thank God it's Friday ka ngayong July 3, 2026 dahil bukod sa weekend na naman, nag-uumapaw na loto pa premyo pa rin ang naghihintay sa inyo ngayong gabi. Kaya kung isa kayo sa matagal nang nangangarap maging loto milyonaryo, sana hindi nyo nakalimutang bumili ng tickets for tonight's draws. Kami ni Fiona ang makakasama ninyo sa paglalaro tonight. Hi Fiona, good evening sa'yo.
1: Good evening din sa'yo, Jerome.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan

Peninsula. Kasikbit ng mga lalawigan sa Buanga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte. Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Mayong bunda, ganin yung tanan sa itong mga OFWs. Katanan nga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM, Mayong Bundag, og welcome sa atong entertainment program, ang Yamog sa Kabundagon. Live na ka, bro. Salamat kayo ni Bro Bians, ang owner sa 97.7 Mag.

CBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagsibya sa gigosgon ng 10,000 watts. May bundag yan eh, bro, Jolly. Yes, sa Serios Minya, kitakit sa Unia. Bro, mga alas 12 bro, ha? Mga alas 12. Yes, sa may terminal sa Serios Minya.

Badogaron Pizza 4. Pizza 4 ning bulan sa Julio tuig 2026. Sa tindagan ang nabulahan kagabi sa atong gi kwan unang alarma gyud, unang hunat sa atong alarma nga 231. 132. Salamat sa naka-reverse.

Taon siyang bugas. Ana ramang ko niya itong kinabuhi, God. Paswerte hay lang, God. Unya, katong waka balik sa kuan, pagpata dalas 9, muna gingon nga, wa gyoy han, wa pagi bula. Ginan bitabura ko nga, basta mo palit mo sa itong produktong herbal, namo'y alarma, di namo magnganganga. Ubusa ka ron diya, serious minya, sugat mo. Alas 12, kadala na ito produktong herbal. Ang ato available karon ang atong Tumkis Turmeric Powder 5-in-1 Tumkis Herbal Oil Patulo sa Mata Bigro FV Perfume o ang atong amora di ay kawa naman dito Primavera nga sabon. Murag, magsunod ang atong kape. Available na to ang atong Incheck Tumkis Tiki Tiki. Pasaka vitamin syrup para sa tubag kabataan. Lakip na nga itong mga hamtong o mga senior citizen. Sa ngalan sa mong CEO Vladimir Patatag Wasawas, sayang First Lady Miss Flor Antoki Wasawas, Station Manager sa Radyo Bagding Miss Vanessa Gagas Dumakmol, General Manager is William Cerelius. Ini si Noy Munding Albert Sumalfong. Kauban ako si si bro Nikki. Nikki ba? Sa kunsun lagi ka pang kuan bro? Pang buntag. Kagahapon si Kadlaon. Siya gihapon ang akong gatbang sa Master Control. Awaw ni kuan week siguro na sila. So, sa tanan ng mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa tanan naka-view sa itong live sa itong Facebook page ng Albert Sumalfong, ako sa cellphone number 0975-6955-190 0975-6955-190. Hulatan na po ninyo ang itong alarma karon. Usara ka buhok nitong alarma. Pareha ka kahapon. Usara itong gialarma ang 1-3-2. O niya ang plus star 3-2-1. Tama ba ko? Take up sa resulta alas 2. Dibalik ang kanahan 0-2-7. O niya alas 5-1-8-4. Dibalik gihapon. Nigawas niya itong maging simana. O niya kagabi ang atong gialarma kagahapon ang 3-2-1. Sa tanan ginagatimot

0: used to fit. So, congratulations, better luck next time, mga ka-chance. Huwag mga kabalkadas. Hello to Ma'am Inday Balagon. Nakadaw ka? Oh, okay. Basta, ini nga kong i-alarma kay Kamo Cebu Province o Negros Island. Baka naman mo i-alarma kay nag-ilis naman kong alarma. Tawag or text mo kung ano sa'yo akong i-alarma. Para gapo ni Madam Rose. So, ni-text siya na ako. Di akong i-pasahan. Yatagan ako sa 132. O, di buga kagabi eh. Palit daw siya bugas. O, palit o bugas na yun. Ayaw nag i gastuhan ng mong daog. Siya nga nagkadaog, siya nagka-target o 60. Nasa baka manangkong anang 60. So, karuan lawa, doon natin padaog. Diya si Rios Minya. Oh, diyan sa Seres Minya din mahapit po takaroon diyan sa ilang barangay kagawad, honorable, kwan? Alhas. Din yung mga palit diyan itong mga produktong herbal. Diyan po silang G Kakasan Store sa Payag San Pablo. Kada diyan atong tungkis herbal oil, ang atong insect tungkis tiki-tiki, ang atong tungkis powder 5-in-1, huwag atong prima bila. Dayon doon natay pagkapin gihatag diha ang atong alarma sa bulan sa Hulyo o Agosto. Unya na diha ang atong bagong angle guide. Unya tunong kayo sa atong 184 nga resulta gagahapon na alas 5 ang 321. Unya karon nga adlaw Sabado na diha ang atong kining schedule. Ang Friday, ang 531, gimong 2 ang 5. So, karon Sabado, 415-197. O, take note ninyo diya sa nakangkon sa atong alarma. O, ang ako pa bonus karon ha? Ako pa bonus karon ay biyahe ang 320 o ang 415. Ayaw na biyahe. Taman sa atong pagkapudlong. O niya, ang atong i-alarma karon na tangin ninyo kay atong i-alarma ang usa ka buhok. Niya kamong Cebu Province o Negros Island. Basta nagsugat pa mo pirmin ni Manong Bians, Miss Flor o sa atong mga business partners diya. Ako mong pasahan, wa ko mag-delete sa inyong mga cellphone number. Congratulations guys sa atong PNP Dumalinaw o PNP Provincial Command. Nagatagan na ginintaon o kining hustisya ang katong usa ka pulis nga nag-loan in town ngayong Hulyo 1 unya gisundan rapod sa iyang kabaro pagkaway puangod. Kagi na ito katawan eh patay in town ang maong biktima. Unya tugod lagi sa pagpaningkamot sa itong kapulisan diris probinsya sa Zamboanga del Sur o sa CCTV nga naglinya diya sa Tikwas Dumalinaw. So voluntaryong misurrender ang maong suspect gausa rapod ka police nga naman in town ka sir. Oh kadako na ni Mugswildo naglunday po kag imo unya lagi kay higala sila karong panahon na no Engineer Nike digiri mayo kumpiyansa tarog mga amigo no. Kay kumpiyansa lagi ang biktima sulti-sulti po siya mag-loan siya kay mudaon siya four-wheel vehicle e doon na yung tao ipangandoy nga doon na po siya four-wheels pag-release sa kwan loan dire sa upslay, gisundan ang nagmaniho ang pulis dahil civilian mo'y nagtiro. Hantira, di po ito nagtiro, no? Kay patal man. Oh, hunter, anad na kayo. Pero pasalamat ang dunag yoy justisya. Nagpasalamat ta sa dinaliang aksyon sa tubag kapulisan dire sa Boca del Sur. O kadopong tulok ka anak o usakainahan. Gipatay dito sa Josefina sa hinigugma ra pod sa maong biktima nga inahan bulag sa bana. Natagan po justisya, misurrender pong suspitsado. So, servisyohin ninyo na. Ang servisyohin ninyo na. Katog yung pulis mo, yatong pinaka luoy yun. Kay kopyan sa intahon siya uli, nagbutor. Ngunia, gisundan dahil sa amigo. Dayon gi patay pag yun. Ikuha na lang tanin nyo tong kwarta. Kung na ninyo gipatay kay luoy kayo ang mga bata, gamay pagbata ang mga biktima. Pagkasalbahisag yun. Ang karong panahon na di na yun may kumpiyan sa sarong panahon na. Pasaka mo diya, manong biyan, Miss Flor, ay mo kumpiyan sa diya, ha? Ang labi na gidiya sa Negros Island, may pa kita ay makapatay sa kita'y patyon. Oh, may labing klaro eh. Karo panahon na, pero panahon ni Digong, o panahon ni Digong, wag yun ning maong panghitabo. Ano naman, mahadlok man. Pero karon yano-yano na lang kayo. Yano-yano na lang kayo tang, kwan, kininiang patio ning mga, sa iyo nang kag, nalubong sa utang ang mga pulis, kundi amaw na lang iyang himoon ning pag-unay sa iyang kabaro, pastilan. Paano lang yung pagka nag-loan po? O, nag-loan na lang ang tapo ka, sir. O sa pagka, kwan? Police officer. Ang kipatay po niya, corporal. Ang iya pong, ang nagpatay, sarhinto po. Pasalamat ang wala pa'y 24 hours. Nahatagan yung justisya ang kamatayon sa mga pulis. Hayad in town des Tikwas Highway. Sundan sa mga buang-buang. Unya, natigala po tanong, anong waman nabalik ng 200,000? Ayaw ko gina, nagasto dahil na ng adlawa ng 200,000. Lugpitin ang itlog ana mga suspitsaduha. Lugpitin ang itlog ana, patugaan na kung asan ang kwarta, aron mabalik in town sa pamilya ng 200,000. Kumala sa yahang resibo gikan sa Apsley nga 200,000. Nga nung nabalik ang armas lang, dayon ang kwarta nga mo na pinakaimportante, magamit sa pamilya. Magamit in town sa asawa nga gibiyaan sa maong kuan gining haligis pamuyo. So, ipalo up ninyo ng kwarta na posible nga nagasto na yun na. Kaya kahapon natanaw ko sa kining kuan, kining interview, nga nung waman na yun, waman nag-recover ng kwarta. Posible po kayo kining niyang nagasto na yun na. Kamo mga media nga nag-interview, ina nga, posible po sir. Usa ka adlaw, wala pa 24 hours na gasto na gurot ang kwarta, ha? Patukana ng suspitsado. O kanang gunman o kanang suspect. O kanang gunman o kanang pulis. Patukana na kung asa gilagi kuha ng kwarta, posible na hurot tayo na gasto. Mindset ba? Sakto magamog mga initiative, mga PNP province. Posible kayo 24 hours mahurot tayo ng 200,000. Ipabalik na sa asawa. Kaya rin nga magamit na. Rasuan ako, congratulations sa itong mga kapulisan. Gapon nung ta, mauna niya ito ang isyo gapon. Niya, ang akong internet dito sa akong mini studio, nagsuki. Sa palihog niya ko, Dong Warren Indok, nga ipalihog ko kuan atong imuhang kuan dito bindo ni mo kay puwerte mang gakamang mana signal dong kunya inig hulog sa mga gusto nga mag internet dawaton man niya pero hinay kayong signal o hinay ang signal mag loading permit. Haleo ko dong Warren, Oh, Warren Indok Muhammad ng Bindo di agi butang. Oh, kuan na pod klaruha pod ng signal na imong Bindo kay maulawan ta. No, Warren Indok ha. Kuso kay ning Radyo Bagteng des Bayog ug sa Lanaw. Oh, double check imo ang Bindo dito dong sa beach kay mudawat siya, i-recognize niyang hulog. Unya, dili maayo ang signal. Para kagapon, hawata ka, yagyagan kagahapon. Good morning ni Punong Barangay Julito Sanjalan na nagpaluyo sa atong yagyagan sa kamatoran. Ato na lang recognize diri sa Radyo Bagteng kay make-upan na to. Punong Barangay Alex Binia sa Barangay Manga Pagadian City. Joel Sinas Dudoy Mansanades og si B-Boy Apollos Teresiap yes, Barangay Lumbia Pagadian City. So karong adlaw ha, kita kids tadiya sa Sirius Minyang. Mapit po tadiya ilan ni Flor Perez diya sa Josefina. Morning ni mo diya madam. Pasbon ako ang atong produktong herbal, ang atong Tomkis Herbal Oil, Tomkis Powder 5-in-1, ang atong Insect Tomkis Tiki Tiki, Nadia sa ilahang G Gakasan Store sa Poblasyon San Pablo. G Gakasan Store des Payag, Payag San Pablo diay. Sorry. Ilang rin ang Retail Florist Store na po diya. Testing lang mo, testing lang. Ang atong kape nga kasi mo vegetarian coffee with barley grass karong sunod semana siguro maabot. So katong order ni Bro Undong, ni Bro Romy Haka og ni Madam Helen Kanyete, mga next week na lang madam ha. Pero ato available karon patulo sa mata bigro para sa itong magkahayupan ang atong If We Perfume, ang atong Tomkis Turmeric Powder 5-in-1, ang atong Tomkis Herbal Oil. Maura niya available na ito karon.
1: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Bigro, Bigro, mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, bakting, kanding, piso, manok o baka o kuman pa. Bigro, Bigro, para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o kuman pa ang mga binuhing mga hayop. Bigro, Bigro, adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya. Bigro, Bigro, mabalik na sa mga nagulang outlet o niining sibiyahan.

0: Perfume.
1: Perfume.
0: FV.
1: Perfume.
0: Nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
1: Ang perfume nga fresh.
0: Ang paminaw kanunay.
1: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
0: Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa.
1: Try it now.
0: FV Perfume.
1: FV Perfume.
0: A long-lasting scent.
1: Mapalit na sa mga nagunang outlets
0: o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
1: FV Perfume.
0: Long-lasting scent.

0: o mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Pamatunan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Kondisminorya. Paspas nga metabolismo. Pagpaubos sa libel sa kolesterol. Makaayo sa pangutok og pagpanalipod. Batok sa sakit nga Alzheimer. Makatabang usaw nga mabatukan ang mga infeksyon. Busa palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet ni ining sibyahan.
1: Agay kasakit sa akong likod.
0: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Magtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Kung sabay mo gihula.
0: Haplas na. O sulayi ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
2: Ang tudkaron, wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
3: Ako ni uy si Marites nga imong silingan.
2: Dili uy, kapatini mo, gwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
3: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
2: Amazing!
3: Ya ka na, Arthur, oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
2: O may bonus pa. May girlfriend ako.
3: Oh, wow!
2: Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
3: Dali na! Ubani ko!
2: Ah, sumunta!
3: Manabi pa ta sa uban!
2: Manites ka gini ay!
4: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Mao ka na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
5: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
6: Alas 4:55 na itong oras, mga chance, mga balikadas. Walk up the ground dito sa 97.7 Magnet Chance FM, Butong Pinamungahan, Cebu. So atong alarma karon saging kay Mito Lansones, saging kay Mito Lansones, saging kay Mito Lansones. Ang walay alarma nagnganga. Nag-text na ko si Ma'am Inday. Sugat mo sige nilang Manong Bians og Miss Flores og sa atong mga business partners diha. Mauna na akong gipasa nimo, mauna na akong gialarma. Pero ato pa bonus 415 og 320 ayaw na biyahe hangtod sa atong pagkapudlong. Saging kay Mito Lansones. Ting Lansones na rabadero, no? Saging kay Mito Lansones. So karon karong adlaw kita-kitsta mga alas 12 dia sa terminal sa Serios Minya. Nag-single ra ko ha, iksarim nga itom. Dihata, dool lang mo, imog ka-ulaw. Dool mo na yung munding, makaangkon mo na itong hingigo kayong anggulan. Hingigo pa ni Stagia. O niya, natay ispi usa, natay hot, huwag natay pang maintain. Susbo na ko ang atong pabonus 415 o 320. Ang doon lang sa Lunes pohon, sa Samagdagnag, sa Samag Istasyon, Inisyon ay munding mayong buntag kanatong tanan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyagikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sa Bagting, sa Bell FM, alas 5, 1 na sa buntag.

0: Alas 5:08 na itong oras. Kabagdig kabalkada sa mga buntag ganin yung tanan. Adlaw karon nga Sabado. Petsa 4 na sa bulan sa Hulyo 2026. Welcome sa ito ang pagpanaguban sa programa ng Lanog sa Bagtingan. Ngayong mabati, ikan alas 5 sa buntag. Ito na alas 6:30 sa buntag. Dere sa 106.3 ang Bell FM. Magingon man sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting. Istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, Kabagting o Kabalkadas. Kamusta ito ang mga kaigsuunan garon nga si kanunay nga nagsunod ning haptulumanon ang Lanog sa Bagtingan nga nagpaminaw ning istasyon maing buntag. Sa ito ang mga negosyante, ingon man sa ito ang mga mag-uuma. Sa ito usab ang mga drivers karon mayong buntag kaninyo. Og ingon man Kabagting Kabalkada sa tanan ano sa mga sa kanunay. Daghang salamat sa inyong walay puas nga pagpaminaw, pagsunod sa mga programa diri sa Radyo Bagting. Og ingon man sa 106.3 ang Bell FM. Alang sa inyong mga mahinungdanong Pabagting o di ba ka mga katuyuan, pwede niyong ipadangat diri sa itong text line 0938-207-7614. 0938-207-7614. Muna ito ang text line number Kabagting Kabalkadas. Alang niya itong adunay mga mahinungdanong Pabagting o di ba ka mga katuyuan na nga gusto ninyong ipadangat. Hala sige, ipadangat lang. Kaya ito ng mahatagan o pagtagad ang inyohang mga angay nga ipadangat diri sa ito ang pagpanaguban ang Bagtingan kung ang Lanog sa Bagtingan. Alas 5:10 na itong oras. Sa ngalan sa Kandibugang Puwersa sa Baganyan Broadcasting Corporation, akong partner karon diri sa studio na si Nikki. Okay, kung manusap, sa Upper Bayo Tukuran, anaw sa ba si Dimar o si Marian Kinimon. Alang usaba sa Maui Mount Palpalan, si Kaya Marina o si Marian Tampugaw. Sa ngalan sa mga Bagting reporters, ako si Bagting 17 Florence Ofima. Ako banta hangtod sa alasays imedia mga kabagting o mga kabalkadas. Atong usba itong text line ha? 0938-207-7614. Alang niya itong adunay mga mahinungdanong Pabagting o dibakaha mga katuyuan. Again, 0938-207-7614. Muna ito ang text line number alang sa inyohang mga Pabagting o dibakaha mga mahinungdanong mga katuyuan. Bueno, ato ang sayran ang uluhan sa mga balita.
1: BBC Headlines.
0: Olohan sa mga balita gikan sa mga Bagtig reporters Kabagtig Kabalkada sa niya na bagyo nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility ni Kusog og nahimong super typhoon sigon pa sa pag-aasa. Dogang panguluhan sa mga balita. Top 2 regional most wanted person, dakpan sa Niusang Manhanta Operation. 5 na dakpan sa illegal mining sa Cagayan de Oro City. Kapin na 6 million pesos nga kagamitan na nasakmit. Ayon naman, Kabagting Kabalkadas. Atong sayran tungo sa kadaghang utang nga nahimo sa pulis nga suspect ang krimen sa pagpanulis. Biktima og suspect kay ila ra og nagkadungan sa pagproseso sa ilahang loan. 106.3 Dogang pa sa uluhan sa mga balita, police station sa Albacarca. Basilan gisulong sa mga armado, walay casualty sa maong pangatake. Ayon man, Kabagting Kabalkadas, pulis nga usa sa mga suspect sa pagpamusil patay dito sa Dumalinaw. Nesurrender samtang gunman nadakpan usab. Ayon man, Kabagting Kabalkadas, kanhi magtutudlog samtang ang HR officer patay sa pagpamusil sa Maguindanao del Norte. 22.29 million pesos ka kandidat sa illegal nga sigarilyo na sakmit sa Zamboanga, Sibugay. Upat ka individual arestado. Dahil panguluhan sa mga balita, kung 40 ka miyembro sa Springline Employees Union nitambong sa safety o emergency response trainings deris Dakbayan sa Pagadian. Mao ka na uluhan sa mga balita deris itong pagpanaguban ang programang Lanog sa Bagtingan.
1: Bangon na Lanog sa Bagtingan.
0: Bueno, plaster na mga bagting reporters, unahon ng update sa lakad sa panahon karong buntaga, gumikan kaya ang bagyo nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility ni kusog og nahimong super typhoon. Asa kaya dapiktang nga direkta nga makapiktar ang nasangpit nga bagyo. Ang kinatibukang detalye sa Iranta, pinagi sa report ni bagting 16 sa Vanessa Kaga sa Tumakmol.
1: BBC Weather Update.
2: Mas ni kusog pa og dahimo ng super typhoon ang bagyo nga gibantayan sa gawas sa Philippine Area of Responsibility nga ano na international name nga Bavi. Isip usa ka super typhoon nagtug Biyernes sa gabi kini siya hingpit kanimo super typhoon Hulyo 3. Samtang padayon kini nga naglihok kanto sa pagkasadpan nga bangin sa Philippine Area of Responsibility pero naa sa gawas. Sigun sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration kan pag-asa. Base sa weather bulletin sa pag-asa, niya nang alas 10:04 na kagabi nagbato na og ang kaning super typhoon sa maximum sustained winds na mukabat sa 185 kilometers per hour o ingon man paghapak na mukabat ngadto sa 230 kilometers per hour. Kaya nagibanabanang nasa 3,090 kilometers sa masilakan sa Eastern Visayas ang sentro niini nga naglihok pakasadpan sa higo lamang pag-irog ng 20 kilometros matagtakna. Sa pagkakaroon, Easterlies ang nakapiktar usab sa daotang lakad sa panahon nga nasinatian sa mga bahin sa Pilipinas. Dugang sa State Weather Bureau, maposibleng musurod ang bagyo sa PR sa Miyerkules o Hulyo 8 o nga pagkatawgon o niya kining Inday. Sigun sa pinakaulahi nga tropical cyclone nga kining threat assessment sa pag-asa, taas ang posibilidad nga muagi haduol sa Northern Luzon ang super typhoon sa sunod nga simana. Hinungdan aron nga posibleng magtaas ang tropical cyclone wind signal sa dako ng bahin sa rehiyon lakit na usab sa pipila ka lugar nga parte sa Central Luzon. Sa dugang pang update nga diin sa maong gilayon adunay mga area sa usab nga padayong gimonitor sa pag-asa gumikan kay apektado sa Easterlies ug localized thunderstorms. Nga mga nagpangutan na sa bahin usab na ining hunas ug taob. Siyempre, nining Saturday, alauna 50 ang takna sa ganihang kadlawon, mao ka na ang unang higayon sa pagtaob. O ana ang kinisya sa 0.2 meter ang gilad, hunas, yan na sa 0.2 meter ang gilad mo sa tubig. Ay kaduha, 8:11 a.m. usab, kung buntag na sa 1.73 meter ang gilad mo sa tubig alas taob, o ang ikaduhang paghunas na sinatian alas 2:39 ang takna niyong hapon negative 0.12 meter ang gilad mo sa tubig o 8:42 ang takna sa pagkagabi na nasa 1.32 meter ang gilad mo sa tubig alang sa taob. Alang 5:34 ang pagsubang sa adlaw o ingon man pagsalop sa alas 8 ang takna niyang gabi. Apan sa kasikasasab sa bulan giingon nga diin adunay pag 8:48 a.m. Kung ingon man 9:24 p.m. usab ang schedule sa bulan o kini ang base usab sa gipagula sa timetable for Pagadian alang niining simana. Okay, update sa kahintang sa rakat sa panahon. Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol sa Radyo Bagting ng Development.
1: 106.5
0: Radio. Pautoy update sa dagat sa lakad sa panahon karong adlaw kabagde kabalkadas. Managingon gilita ngay nga magkumpiyansa no. Kinahanglan gitang sa kanunay isa mag-igmat. Aga mamidan tayo ningon man na mas mahimong preparado ta sa kanunay kabagdag kabalkadas. Kaya matod palagi sa DUST Pag-asa nga ito ang lakat sa panahon kaya pausap-usap sa kanunay, no? Sa muna nga dili ang ayan nga magkumpiyansa kay aron usab kabagdag kabalkadas. Pag mahimo ta nga magpabiling luwas sa kanunay. Muna yung pinaka-importante gayod natong angayan nga tamdan ingon man na kung sa manugaling ang mga pahimangnos mga otoridad kinahanglan nga tumanon kaya ron kabagtig kabalkadas nga dili mabutang sa peligro ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kasi gayon nga dili ta maminaw kung sa manugaling ang mga ipang ang mga advisory sa mga otoridad, no? Kung di ba ka kung magpabilin tang magpamasagaron na sa so, mahitabo kabag di kabalkadas, kita rausap mo'y makaluluoy, di ba? Sa so, muna nga kanunay tang maminaw, kunun sa man ang mga ipagawas ng mga advisory sa mahintong ng ahensya, aron usab kabag di kabalkadas, nga kanunay tang luwas, no, og layo. Sa so, unsa man ang mga katalagman nga muigo diri sa ato ang rehiyon. Alas 5:19 na itong oras. Ang maong balita hatod kanato sa Vitron Vitamins Plus Iron, ang bitamina makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ug maayong bitamina alas sa magbatanon ug may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron usa kini ka bitamina pampamilya ug ingon man pwede kini gamiton alang sa tanan. Mao na nga inapaglangan pa kung gusto ka nga mogamit or moinom og kining bitamina. Inom na og mga vitamina ginama sa RSV Ready nga mao ang Vitron Vitamins Plus Iron. Kini mapalit sa tanang parmasya og butika diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar. Alas 5:19 na. Dugang pa sa mga balita kabagtig kabalgadas, no? Kagahapong adlaw nagpatawag og press conference. Ang PIO sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office kabagtig kabalkadas mahitungod niya itong suspect, no? Usa sa mga suspect nga ni tulis patay sa usa ka pulis kabagtig kabalkadas sa diha sa lungsod Dumalinaw is iyahara usab nga kaila kabagtig kabalkadas, no? Usa ra usab kini ka pulis o gani gingon nga kaubanan kini, no? Samtang nagproseso og loan kabagtig kabalkadas na itong sayran. Ang kumpletong detalye sa maong mga balita nga matod pa ang balita nga nagkanayon. Pulis nga usa sa mga sospek sa pagpamusil patay dito sa Dumalinaw ni surrender samtang gunman nadakpan na. Ang kinatibukang detalye sa sayran ta pinagi sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
3: Misurrender sa kapulisan ang usa ka police officer samtang nadakpan ang gunman nga may responsable sa pagpamusil patay ni Police Corporal Army Hall Unab Jurnadal niadtong Hulyo 1 alas 5:15 kulang sa hapon sa may Purok Magallanes Barangay Tikwas Dumalinaw sa Zamboanga del Sur. Atol sa gimong intensified operation sa mga otoridad na ilang police suspect nga misurrender nga si Police Staff Sergeant Archie Silod Bazan 33 anyos din misurrender kini alas 10:50 sa buntag niadtong Hulyo 2 adlang Huwebes sa Margo sa Tubig Municipal Police Station. Nagkanayon ang suspect atul sa iyang pagtahan nga siya ang nagmaniho sa motorsiklo nga gigamit sa mga krimen o giyaw sa gibutyag ang iyang kauban nga mo'y gunman nga si Saidi Tolentino Labaho nga mo'y mipusil sa biktima gamit ang gisong 9mm service firearm. Voluntaryo sab niya ang gitugyan sa kapulisan ang iyang service firearm o ang Yamaha Mio Gravis nga gingong gigamit sa krimen aron ipailaom sa examination samtang sa press briefing kagahapon Hulyo 3 gibutyag ni ZSPPO PIO Chief Police Captain Durf J. Makinta nga ang police suspect na tumbok base sa mga ebidensya nga nakalap. Gidugang panini nga pagkalasay sa gabi niya itong Hulyo 2 nasikop ang suspect na si Labaho sa iya mismong Pinoy Anan. Ang mga suspitsado nakakastuya na karoon sa Dumalinaw Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon. Bagting 29 Cheryl Uniot Lira on Sobel FM o Radio Bagting
1: 106.2
4: Radio Bagting.
0: Dugang pa sa mga balita kabag de kabalgadas, ato ang siren paghihapon usab. Ang balita gikan usab kapag hapon sa buhatan sa kapulisan. Tabuktas Zamboanga sibugay 22.29 million pesos nga kandidat sa illegal nga sigarilyo. Nasakmit dito Zamboanga City, upat ka mga individual arestado. Ang kompleto ni Talia sa iranta pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
4: Upat ka mga lalaki ang naaresto human masakmit sa kapulisan ang ibanaban ng 22.29 milyon nga kantidad sa ilegal nga sigarilyo ato sa maritime operation sa baybayon sa CI Zamboanga, Sibugaya gahapon sa buntag Hulyo 3. Nasikop sa Regional Maritime Unit 9 ug mga kaubang law enforcement agencies ang usa ka motorized pump boat nga nagkarga og 375 ka master cases sa assorted illicit cigarettes nga nagkantidad og 21.49 milyon. Lakip ang sakayan nga gigamit sa transportasyon hinungdan nga mikabat og 22.29 milyon. Sumala sa kapulisan na pakyas sa mga suspetsado sa pagpresentar og legal nga dokumento alang sa kargamento maong gidagop sila og giandam na ang kaso tungod sa giingong paglapas sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ug man pang balaod. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting
0: 106.0 Bell FM Radyo Bagting. O naging ang kabalgadas nga hangtod ng kasamtangan masinasa lapitan ng mga probinsya no, doon nagyoy mga individual nga kanunay nga magpayuhot sa mga illegal drugs, illegal sigarilyo, smuggled sigarilyo, diba? Saman nga matang sa mga kriminalidad o illegal nga mga binuhatan kabag di kabalkadas. Padayon gayod, no? Munigingon nga challenge ni itong kapulisan. Pinagi sa ilang pagpahigay o masugot nga operasyon, masugot nga seguridad. Alang sa kaluwasan sa komunidad o gingon man, alang sa kaluwasan sa tanan. Kaya kung ugaling magpadayon ni nga maong matang sa mga dili maayong binuhatan, mga pagpanlimbong sa itong gobyerno, ang mahitabo kabag tigabulkadas na no, alaot kadtong mga mamahimong nga mabiktima kung nung sa manugaling ang ilahang ipanghimo na no, mas maayong nga kanunay gayon nga monitoron or maniid-tiid ang atuang mga kapulisan ingon man mas maayong nga pahugtan pagayon kung hugot na karong mga panahon na mas maayong nga pahugtan pagayon no? Yaron na nga masiguro gad kabag di kabalkadas nga walay mga unsamang krimen na nga matala diyan sa yung tagsa-tagsa ka mga AOR. Sa itong pagbalik kabag di kabalkadas, dugang pang mga balita atong sa Iran, diri paghihapon sa itong pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan. Alas 5.25 na.
5: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255 located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, arbal.

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
3: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Po, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong maramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
7: Sa panahon karon, naandan na pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Are you planning to build your dream home?
9: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub-hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Burr, lightning na ang inyong maangkon ang libreng nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na!
1: 106.2 Radyo Magbating
2: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: 106.2
3: Alas 5.33 sa itong oras sa Kabagdag Kabalkada, sa balik ka dire sa pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan. Ang isibiyan paghihapon sa Radyo Bagting o yung man sa 106.3 ang Bell FM. At wala nga sa Iran na magbalita gikan sa Tingog Mindanao Radio Alliance kon Temra.
1: Radyo Magbating
4: Tingog Mindanao. Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
3: Sa mga balita, Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary Kabagdag Kabalkada sa tuwang siren karong mga orasa. Unahon ta sa pagpasulod ang report gikan ni Robel Lozano sa DXUM Radyo Bida Coronadal City. Ang balita nga nagkanayon, kapin sa 8 million pesos nga kantidad sa illegal drugs na sakmit sa PNP sa Region 12 niyatong bulan sa Hunyo. Ang kinatibukang detalye pinagi sa report ni Rowell Osano.
5: Umabot sa gate 8.4 billion pesos na pinagin nila ang illegal na droga ang nasamsam ng Police Regional Office of Pro 12 sa pinalakas nitong kampanya kontra illegal na droga noong buwan ng Hunyo. Sa ulat ng Pro 12, 173 na drug personalities ang naaresto sa 146 na anti-illegal drug operations na isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Soxergen. Nasabat sa mga operasyon ang may 1,200 grams na hininala ang shabu at 23 grams ng marijuana na may kabuang standard price na higit to 8.4 million pesos. Pinuri naman ni Acting Regional Director Brigadier General Alan Manibog ang dedikasyon ng mga tauhan ng Pro 12. Sinabi pa ni Manibog na bunga ng mas pinalakas na pagtutulungan ng mga law enforcement agency, lokal na pamahalaan at mga komunidad ang kanilang tagumpay. Ayon pa kay Manibog, nais ng PNP na manatiling ligtas ang mga komunidad laban sa banta ng illegal na droga at hindi sila anya titigil hanggat hindi mapanagot ang mga lumalabag sa batas at maprotektahan ang kinabukasan ng mga mamamayan. Ruel Osano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
4: Tingog Mindanao.
3: Sa pagbalayan sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary Kabagdag Kabalkada. Ato sab nga sayran mahitungod ang balita nga nagkanayon. 5 na dakpan sa illegal mining sa Cagayan de Oro. Kapin 6 million pesos nga kagamitan na nasakmit. Ang kumpletong detalye sa Iranta pinagi sa report ni Bagting 43 sa Jen Sanchez Lumabang.
4: Tingog Mindanao.
6: 5 ka mga suspitsado ang nadakpan sa iniusang operasyon sa Lumbia Police Station City Mobile Force Company kung CMFC, DNRMGB Region 10 o mga opisyal sa barangay Batok sa giingong illegal nga pagmina sa sityo Pasaw, Barangay Dansulihon. Ang mga dadakpan giilal lamang sa mga alias nga Marjo, Billy, Ricky, Bert o Gnoli. Nasakmit usab sa mga otoridad ang binabanang 6 million pesos na kantidad sa mga kagamitan sa giingong illegal mining. Lakip ang duha ka excavator, duha ka water pumps, mga pala, gold pans, pipes o assorted matings. Matod sa kapulisan, adunay uban pang mga kauban sa mga suspetsado nga nakalingkawas atul sa operasyon. Ang maong operasyon, gipangunahan ni Police Major Joseph Hasigan sa Lumbia isip kabahin sa kampanya batok sa illegal mining ug sa pagpanalipod sa kinaiyahan sa kabukiran sa Dakbayan. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bilip M ug sa Radyo Bagting.
4: Bingong Mindanao.
3: Dugang pa sa mga balita, Stingo Gamindanao Radio Alliance Contemra, diri paghihapon sa tuwa nga pagpanaguban. Kon diin kabagdi kabalkada sa dali nakakuha ng atensyon ang usa ka video nga makita ang talagsaong puti nga unggoy. Sa lasang sa Kilangil, Sitio Tudug, Barangay Bugso Senatora Aquino Sultan Kudarata. Ang maong video gipost online ani atong nakalabayng adlaw. Sumala sa Osaka Villa Shazao Hibaler, ang Executive Assistant Promotion and Marketing Staff sa Municipal Tourism Office sa mga lungsod. Ang nasangpit nga video kuha sa Osaka Tour Guide nga gikan sa IP community nga mao si Jana Danda sa naasoy nga lugar. Ingon nga gipasa kini kaniya si pruweba nga tinuod ang maong albino nga Filipina long-tailed macaque. Sagad na matod pa kini nga masaplatan na palasado o lasay sa buntag matagadlaw. Madungog sa video nga gipatubang panini ang puting unggoy nga nagtungtong sa kahoy. Nakakini doon sa panimalay sa iyong soan sa mong lugar din makita kini nga matagbuntag. Dili matod pa kini magpalayo sa tao, gani duha kadupa lang ang gilayon ni ini kiniya. Panawagan sa nagkuha sa video nga si Jan Danda sa katawhan nga nagduda nga matod sa lugar o lamang makakita nga personal kung tinood ba ang nasangpit nga puting nga unggoy. Dugang pa sa mga balita. Kung nadiin kabag ng Gabalgadas, nagpalayag o kabalaka ang environmental group ng Interfacing Development Interventions for Sustainability sa nagkagrabing problema sa basura sa Davao City tungkol sa nagtapok nga wala makulikta ang mga basura sa kalsada o komunidad. Matod pa sa grupo, nagdala kiniugdugang nga peligro ilabi na karon nga nagsugod na ang habagat o Southwest Monsoon. Ipasidanan sa IDS sa ang mga wala makuliktang basura nga mahimong maanod ngadto sa drainage system na o sa mga sapa panahon sa kusog nga ulan na niya makapasamot sa paha o ingonan mahimong hinungdan sa problema sa panlawas sa publiko. Nanawagan ang grupo ngadto sa city government nga sulbaron gilayon ang kakulang sa garbage collection na o paligunon ang solid waste management system sa ilang dakbayan. Natabaw kinisamtang nga sila ang samtang karoon nagpadayon usab na nakikordinar nga ito sa mga hingtungdang ahensya.
4: Bingong Mindanao.
3: Dugang pa sa mga balita kapag di kabalgada sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra, sairan ta ang report. Balikan nato si Roel Lozano kapag di kabalgada sa ganagkanayon na

0: 89 kapawikan hatchlings sa gibuian sa DNR 12 sa Sarangani Bay. Report pinagi ni Rowel Osano.
1: Tingog Mindanao.
2: Patuloy na pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources o DNR 12 ang pangangalaga sa mga pawikan. Ito ay matapos ligtas na pakawalan ang 89 na Olive Ridley Hatchling sa Sarangani Bay Protected Seascape sa Glan Sarangani. Ayon sa DNR 12, mahalagang maprotektahan ang mga pawikan dahil isa lang sa bawat 100 hatchlings ang inaasang umaabot sa tamang gulang. Pinakawalan ang mga pawikan hatchling sa baybayin ng Purok, Balulaw, Barangay Taluya. Agad ay iniulat ng mga bantay dagat volunteer ang paglitaw ng mga hatchlings, kaya mabilis na narespondihan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR Senator Glan upang matiyak ang ligtas na pagpapakawala sa mga ito. Nasaksihan ang pagpapakawala sa nasabing mga pawikan hatchlings ng mga opisyal ng Barangay Taluya, mga mamamayan sa lugar at mga estudyante ang sumasailalim sa on-the-job training. Ang Olive Ridley Sea Turtle ay kabilang sa mga threatened species at protektado sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Patuloy ito nanganganib dahil sa pagkawala ng kanilang mga tirahan, polusyon sa karagatan, aksidente, pagkakahuli sa pangingisda at epekto ng climate change. Ruel Usano, DXOM Radio Vida, Corona del City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
0: Magandang gabi sa mga naglangkob sa ato ang mga balita karong buntaga sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemra.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.

0: Alas 5.43, satong oras sa Kabag ng Kabalkadas. Dari paghapon ka mga nagpaminaw sa tuwang itulamanon ang lanog sa Bagtingan. Dari paghapon sa Bihan sa 106.3 Bell FM. Ingon man sa DXB sa 756 ang Radyo Bagting. Sa dili pa tapo commercial Kabag ng Kabalkadas, ako na diin gipahunong una sa Department of Agriculture ang pag-angkat og 5% broken imported rice. Kiniaron mahatagan og dalan ang pagtanom sa Pilipino mag-uuma sa palay og pagpangandam sa ani sa buwan sa Setyembre. Sigaw na Agriculture Secretary Francis Cuccio Laurin Jr. dili nini tugtan nga maotro pag-usab nga mahagsa ang presyo sa palay sa 8 hangtod na sa 12 pesos or 8 ngadto na sa 12 pesos sa kada kilo nitong 2025 nga wet harvest season. Pinagi sa temporary import ban sa premium imported rice, mahimong patas ang dula sa lokal nga palay sa kamerkaduhan. Pugtog-tugutan lang ang angkaton ng bugas nga 25% o sobra pa sa broken imported rice. Sa datos sa Department of Agriculture, mukabat sa 2.5 million na metric tons sa imported rice ang mabot sa nasud karong tuiga. Mas taas sa 2.29 na metric tons sa una susamang panahon na niadtong nakalabayng tuig. Silatag pangangkat og bugas sa unang Pilipinas kay rice sa producer. Kadto sa ubang mga nasud karong mga panahon na kay waan na. Nigingon nga kinahanglan na tanga mangangkat og bugas kay aron nga dunay dugang supply. Sige lang ingon ang Department of Agriculture nga bastante pero human manong sige pangangkat og bugas, di ba? Libog taw sa ini ng Department of Agriculture. Bastante ang supply sa bugas pero kinahanglan nga mangangkat sa ubang mga nasud unsa bagi tinuod. Anyways, itong pagbalik Kabag ng Kabalkadas. Dugang pa mga balita tuang sayran ang presyo sa mga naunang panlaliton karong buntaga ug pa pang mga balita diri paghihapon sa tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Alas 5.45 na.
1: Nagpaminaw ka mo sa lanog sa Bagtingan. Time check, hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape.
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mga lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, ano naman kagin mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid turawan eh. Gani ay. Nag
3: ha, bukid sa kulian?
4: O kato ganing ama nga morna.
3: Ang bukid sa
4: ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
3: Paka na sa bukid, ikaw ka saka?
4: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, ba't ko nangyayahay?
3: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
4: Makakat ka to, ah. Ay, magrapag yung doot ang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang ng mga ikaw. Ay, ko salamat.
3: Hindi pa ka nalimulay?
4: Siyon.
3: Lido?
4: Alberto.
3: Tuloy mo edad?
4: Ay, ito ang naka, nabinta naka.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsig og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio, sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Nagharaog tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na

0: Tambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lindon Rosauro.
1: Lindon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sabi ni ibati mo sakit imong hawak ana.
1: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod. Pagsakit ang akong lawas karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud kung gibati yun, wala git siya.
2: So karon gimintay na lang nimo?
1: Gimintay na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
5: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan! Ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Radyo Magbating.
7: Nang paminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
8: Alas sa 5.51 na itong oras, kabagdig kabalkadas, balik na direso pagpanaguban ang Lanog sa Bagtingan na nagsibiyan paghihapon sa Radyo Bagting og Bell FM. Padayon ta sa mga balita, kabagdig kabalkadas, unahon ta ang report. Pinagi sa presyo sa nagunang palaliton. Balita nga nagkanayon na kabagting og kabalkadas. Presyo matutpas sa mga aggregate supplies. No, lang na itong mga nagkinahanglan ng mga abono or di ba ka, unsa ni nga mga pagkaon baka sa mga hayupan or unsa pa, basta. Ang report itong sayran, pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
9: BBC Market Report.
10: Yes, Bagting 17, maayong buntag, gilabi na sa itong mga suking take paminaw. Ng mga oras sa ito, ito no lang kasatang ang presyo sa agri-bit supplies din sa agri-life, Pagayan City. Karoon na itong sayran, una kita sa piglet, a V-Pro Booster, 68 ang kilo, 1,642 ang sako. V-Pro Pre-Starter, 58 ang kilo, 1,392 ang sako. Sa hog premium, a V-Pro Grower, 42 ang kilo, 1,975 ang sako. V-Pro Finisher, 41 ang kilo, 1,942 ang sako. V-Pro Lactating, 40 ang kilo, 1,895 ang sako. Sa hog, V-Pro Starter, 40 ang kilo, 1,880 ang sako. V-Pro Grower, 38 ang kilo, 1,785 ang sako. O sa V-Pro Finisher, 37 ang kilo, 1,725 ang sako. Sa Game Bird, Chicken Booster, 54 ang kilo, 1,290 ang sako. Stag Developer, 48 ang kilo, 1,045 ang sako. O Pro Booster Breeder, 38 ang kilo, 1,820 ang sako. Sa Pet Food, Novocat, 112 ang kilo, 2,240 ang sako. Sa Chaos Dog Puppy, 144 ang kilo, 2,880 ang sako. O ang sa Chaos Dog Adult, 1,000, 126 ang kilo, 2,520 ang sako. Mao kato ang kasamtang presyo sa Agribit Supply nga nahimutang din sa Datok Street, Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
6: 106.7 Bell.
8: Mautay kasamtang ang presyo kabag ng kabalkada. Sala na itong gusto palit ng mga produkto sa Agriveta. Diba? Sige na. Ato na mo dito. Kamunay bahala, Dana. Kamunay mag-igo kung saan yung gustong paliton. Daw ka pa sa mga balita kabag ng kabalkada sa tuwang sayran. Labot na itong usagi hinungdan kung nga nung nahimo sa pulis nga sospek ang pagpatay sa yahang kauban rausab nga pulis kabag ng kabalkada. Matod pa, gumikan sa kadaghang utang ni sir. Munigingon nga dili ta lang pulis sa kwartahan ang uban kinapunog utang. Gawas lang na itong kabalong mutipig sa or mubudget sa kwarta kabag di kabalkadas, no? Okay, tungkol matutupan sa kadaghang utang na himo sa pulis nga suspek ang krimen sa pagpanulis. Biktima og suspek kaila raw nagdungan sa pagproseso sa loan. Kaluoy po rin tawan. Ang report pinagi ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan.
6: BBC Live Report.
4: Gikabutiag ni Zamboanga del Sur Police Provincial Office PIO Chief Police Captain Dorf J. Makinta nga ang hinungdan sa krimen sa pagpanulis mao ang daghang utang sa pulis nga suspek. Sumala pa nga magkaila ang biktima nga si Police Corporal Armihol Unab Jornadal o ang suspect nga si Police Staff Sergeant Archie Bazan. O gani, sumala pa nahitabo ang krimen. Nagkauban pa sila sa pagproseso sa loan dito sa Upsly. Matod pa, gisundan sa mga suspect ang biktima o pag-abot sa Purok Magal Yanes Tikwas, Numalinaw, Zamboanga del Sur, alas 5 kapinkon kulang niya itong Hulyo 1. Dito naghihimo ang krimen o nadala ang 200,000 pesos. Gidogang pa nga, 400,000 ang giloon sa biktima o pagkahumanini may palit o sakyanan. Ang maong impormasyon, migawas atol sa padayon nga investigasyon sa maong nga kaso. Ang duha ka suspect na si Bazan o ang gingong gunman nga si Saidi Tolentino Labajo, na nakaroon sa kustudiya sa Numalinaw Municipal Police Station, samtang kasong robbery with homicide ang pag-atubangon sa mga dinakpan. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding
6: 106.7
8: Dugang pa sa mga balita kabag ni kabalgada sa top 2 regional level na nadakpan sa mga otoridad. Ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 27 tumbalikan na Daryl Ayaay.
6: BBC Live Report.
11: Nadakpan ang saka 39 anyos ng lumulupyo sa Mid-Slip, Zamboanga del Sur nga nalista isip top 2 regional most wanted person atol sa niusang manhunt operation ni atong Hulyo 1, 2026 nga gipahigayon sa mga personahe sa Baknutan Municipal Police Station o Mid-Slip Municipal Police Station dito sa Barangay Rawis, Baknutan, La Union. Ang okusado nadakpan pinagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court 9th Branch 30 Aurora, Zamboanga del Sur pinitsahan noong October 24, 2005 tungod sa tulo kaihap sa qualified rape o walagitan niyag nga piyansa. Ang akusado, kasantanga na nasa kustodiya sa Baknutan Municipal Police Station para sa dokumentasyon sa dili pa ikini-turn over ngadto sa Mid-Slip Municipal Police Station. Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Bell FM o Radio Bagting
8: 106.7 Radio Bagting. Alas 5:57 ng oras kabag ni Kabalkadas at to ang ipasulod si 28 Nick nalimtan. Ato ang sayran kabag ni Kabalkadas dali pa ta mag break sa makadiyot. Ato asang pasudlon ang report pinagi ni Bagting 28. Yagi ni Bagting 28, Kimberly Namuag, kabag ni Kabalkadas, mahitungod niining ayahang balita nga nagkanayon. Kanhing magtutudlog kasamtangang HR officer patay sa pagpamusil dito sa Maguindanao del Sur, Kundel Norte rather. Ang report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
6: BBC Live Report.
12: Naan sa kinabuhi ang usa ka kanhi magtutudlo og samtangang Human Resource Management Officer human gipusil sa wala mailing armado nga lalaki sa Barangay Awang Dato Udin Sinsuad, Maguindanao del Norte niadtong gabi sa Hulyo 2. Ang biktima giilang si Evangeline Pantorilla Abdullah, residente sa Sitio Kampilan, Barangay Awang, kanhi magtutudlo sa Cotabato City National High School Main Campus og samtangang HRMO sa munisipyo sa Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur. Base sa investigasyon sa Dato Udin Sinsuad Municipal Police Station, nagtindog ang biktima daplin sa National Highway sa Sitio Corbada alas 7:40 sa gabi. Dihang kalit siyang giduol sa suspek o gipusil sa makadaghang higayon o mikalagyo sa lamasayring direksyon. Nag-anggon si Abdullah o daghang samad pinusilan sa nakalainlaing bahin sa lawas o gidala pa sa ospital apan gidikra nga dead on arrival. Na-recover sa mga investigador ang usa ka basyo sa kalibre 45 nga pistola. Padayon usab ang investigasyon aron masuta ang motibo ug mailhan ang responsable sa maong krimen. Bagding 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagding 106.

0: sa una to ang 4D Lotto. Ang resulta kay 9005. Samtang sa Mega Lotto 645 draw, adunay jackpot price nga 97,966,977.93. 17 ka buok ning daog, daghana oy. Winning number combination 43, 2, 13, 5, 36, and 1. Alang usab sa 658 draw, adunay jackpot price nga 128 million pesos. Kini mo bulahan. Usa ka buok nagmadaogon. Winning number combination 15, 25, 54, 27, 8, and 56. Bueno, standby. Balik ta human lamang nining pipila ka pahinomdom dari paghihapon sa tulumanon ang lanog sa bagtingan alas 6:01.
1: Nang paminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away. Nagsibya gikan sa Dakbayan sa Pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras si Basara Jobag Drinks sa Bell FM, alas 6:07 na sa buntag.
4: Nagpaminaw kamo sa Salango sa Bantinan. Buntag na, bangon na, lalo sa Bantinan.
3: Balik na sa pagpanaguban kabag ng Kabalkadas dari paghihapon sa programang Lanog sa Bagtingan. Final hours itong pagpanaguban na nagsibiyan sa 106.3 Bell FM. O yun man sa DXBZ756 ang Radyo Bagting Station sa Baganyang Broadcasting Corporation. Ang ato tulumanon kabag ng Kabalkadas sa kanunay na bagan kini sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Alang na itong mga kababayanan nga nagpagindaron ng 24 nga doon na sa 43 anyos nga doon ay plano nga matrabaho sa gawa sa nasod isip mga domestic helpers. Ayon na paglangan na dali na apply sa GPMT8 International Manpower Services Corporation na nanahimutang lang opisina sa may Purok Riverside, Santa Lucia, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Kinahanglan kini ha og mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates, igod ba sa Kuwait, sa Qatar og sa Saudi Arabia. Sa panyong gipaabot kabag ni Kabalkadas, nagtanya kini og libre nga kapuy-an samtang ikaw tuwa sa Manila, libre nga pagkaon og libre nga pamasahe paingon sa Manila, libre nga pagkuha og passport og libreng medical. Ay napaglangan na kay kini ang mao'y tabang kaninyo aron nga dali mo nga makalangyaw kabag di Kabalkadas kung galing gusto mo nga matrabaho sa gawas sa nasud. Mao ka na ang GPMT8 International Manpower Services Corporation. Pwede niya pakikitaan si Miss Jacqueline Cabahog ang maabi-abihon kayo nga empleyado sa GPMT8 International Manpower Services Corporation. Ingon man kabag di Kabalkadas, lakip sa niabag sa ang tulumanon na mausab ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa may CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, doon yung mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga doon sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Dahil pa mga espesyalista ang doktor sa Camp Health kabag ni Kabalkadas, mausalas Dr. Gina Olabo Bancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. As Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alas dogang kasayuran, pwedeng mutawag or mudex. Cell phone number nga 0935-5966752. 0935-5966752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ang Iliana Bayview College, niyabag paghihapon sa tuwang atulumanon ang Lanog sa Bagtingan. Sa mga incoming senior first year college, dari na pa-enroll sa Iliana Bayview. Sa kapribadong tunuhaan, napanubos ka tuition fee o pwede kang makapili sa mong klase, pinagi sa buntagon, hapon or panggabi. Sa panyang ipaabot, kabag di Kabalkadas, alang sa aron mahatagan o katumanan na imong mga gipangandoy nga kurso, O dali na eskwela sa Iliana Bayview College. Dahil pang niyabag kapag digabalgadas, mausap ang Petron Gasol, pinagi ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o sa iyang anak nga si Isa Bahamonde. Alam na itong gusto nga magpalit or baka magpatubel ng liquefied petroleum gas at dunas Petron Gasol. Kini nahimutang ang ilahang main sa may Santiago dol sa Dibim. Ikaduhang branch na nahimutang sa may Duterte Street Gatas Pagadian na dol sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta Kabagte Gabalkadas. Ang ilang main nahimutang dol sa SMC College at Banks Pagadian Showmate. Pabos sa lain pang mga branches kinahimutang sa Lungsod Dumalinaw, Tukuran o Lungsod sa Aurora. Bawa ka na ang Petron Gasol. Ang Pagadian Junior College Incorporated niyabag paghihapon sa tuwang pagpanaguban our programa ang Lanog sa Bagtingan. Alang na itong mga dunay estudyante o mga anak nga dagko nag-edad apan na kini ang maulaw nga miskwela kay basino niya o mahimo pa ng grade 7 o niya dagko nag-edad. O ipa-enroll inyong anak pinaagi sa alternative learning system tungod kay sila ang padayon nga nagdawat og mga enrollees alang niya itong mga ALS kabagtigabalkadas. Nagatanya kini og libre nga uniform o libre nga tuition fee. Darap na pa-enroll ha sa Pagadian Junior College Incorporated. Alas sa 6:12 na itong oras.

Sa pagpadayon sa mga balita, kabagde kabalgada sa tuang sayran, garong buntaga ang balita gikan sa BBC News Center. Unahon ta pagpasulod kabagde kabalgada ang report. Pinagi ni Bagting 16 Vanessa Cagas tumakmol nga nagganayon na duha ka adlaw nga PMA entrance exam sa pagadian na ipahigayon karong July 25 ug 26. Kompletong detalye sa report ni Bagting 16 Vanessa Cagas tumakmol.

0: mga qualified nga nagka mga kabatanunan nga mga Pilipinong dunay interes o kahingawa sa pag-alagad sa nasud nga dunay kaisog, courage, o kung I mean dunay courage, integrity and loyalty isip usa ka miyembro sa Philippine Military Academy. Kini na nga oportunidad sa mga interesado mga kabatanunan ang angayan nga mga tagan gayud og kining pagtagad og kuno galing aduna kay tinguha mamahimong ang basic requirements imong makompleto aron nga ikaw makatake sa Philippine Military Academy entrance exam. Langkuban kini sa certified true copy of birth certificate o SECPA, certified true copy of grades na high school or college, or the 2 pieces 2x2 picture white background of valid ID nga kini preferably school ID or driver's license, at least 2 pieces of Punggol pencil number 2. Kahibuloan kung ugaling interesado, dili ka mahayan sa ang higayon nga diin na mo pailalom sa mga examinasyon dumikan kay sa higayon nga mulampos, nagdanan niya ng mga beneficial privilehiyo ang maangkon. Una nini ang privilege o dungog sa pagserbisyo sa nasud. Kadin ni holistic nga lakang sa edukasyon o pagbansay sa PNA o kinigibase sa character, academics, military, and physical development program. Ang mga kadete sa PMA moangi sa 4 ka tuig nga pagbansay sa academy, diin sila magraduar nga adunay Bachelor of Science degree sa Leadership and Management Engineering Computer Science. Sila dayon ang itudlong mga lieutenant o galakit na usab. Ang PMA nagatanyag og libre nga edukasyon sa kolehiyo nga adunay kompleto nga kurikulum. Dili sa bangay kabalak ang sumalat pa kay state of the art training facilities and equipment ang nagapaabot na itong mga malampusong mupasar. Tama na lamang sa model classrooms, new credit barracks, o the computer rooms, simulation rooms, fitness center, PMA stage, or PMA station hospital. Busa, ang ayan lamang, na dili palab yun ang kahigayunan sa mga interesadong taga-pagadiyan, ang bisan pagkatong mga kanait ng mga kabatanunan na buot mo fake sa nasangpit ng PMA entrance exam aron mamahimong PMA cadet. Bagting 16, Vanessa Cagas tumakmon sa LFM o Radyo Bagting.
1: 106.3 LFM Radyo Bagting. Alas, sige, na ito nga gusto mga kabagdig kabalgadas nga musulod na mapahimulos or musulay sa pag-take og exam. Yaron nga mahimo nga PMA years kabagdig kabalgada, sala sige apply na or kining pag-process na mo sa inyo ang mga dokumento karon nga maka-exam mo kay medyo layo-layo pa kabagdig kabalgadas, no? Ito pa ipahigayon sa 26 o 27, no? Mo man ni ang 25 26 rather. Sabado o Domingo. Oh, Sabado o Domingo. So, alam na ito nga gusto, no, nga mahimong makasulod sa PMA. Alam, sige, dito na. Lihok na mo, mentras ayo pa kabagdig kabalkadas. Sa pagbadayon sa mga balitag impormasyon, ito ang sayran. Ang balita usab nga nagkanayon. Pinagi sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuaga. Mahitungod ani ni kabagdig kabalkadas nga dunay 40 ka mga miyembro sa Springland Employees Union. Kini ang nitambong sa Safety and Emergency Response Training sa Pagadian. Bagting 28 Kimberly Namuag. BBC
2: Live Report. Kabat sa 40 ka miyembro sa Springland Employees Union kon SEU ang mitamo sa Basic Occupational Safety and Health, First Aid ug Fire Emergency Response Training ato sa Turnover sa Livelihood Projects ug Social Preparatory Training. Gipangaluhan sa Pagadian City Central Fire Station ang maong pagbansay alang sa mga benepisyaryo sa Laundry Services Livelihood Project gikan sa Dole aron mapalig-on ang kahibalo sa kaluwasan, First Aid ug hustong pagtubag panahon sa emerhensya ug sunog. Gipahin mo duman usab ang mga partisipante nga magpabiling alerto ug aktibo sa pagpugong sa sunog pinaagi sa pagpractice sa fire prevention sulod sa ilang panimalay ug komunidad. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting. 106.3 Radyo
1: Bagting. Alas sa 6:18 atong oras sa Kabagtig Kabalkada, sa dugang pa sa mga balita diri paghihapon sa tuang pagpanag-uban. Matod pa Kabagtig Kabalkada sa ihangyo sa mga pamilya sa mga nangamatay sa war on drugs sa kanhing panganipakanhing Pangulong Rodrigo Duterte ngadto sa Supreme Court nga ideklarar nga supak sa konstitusyon ang mga palisiyang nahimong basihan sa kanhing administrasyon. Pinagi sa ilang mga abogado gikan sa Center Law Philippines na nagduso ang mga petitioner og usa ka manifestation and urgent motion for resolution kundi gihangyo nila sa Korte Suprema nga aksyon na na ang mga kasong nakaumong pa niadtong sukad niadtong 2017. Sakop sa petisyon ang 26 ka komunidad sa Manila gabatod pa nakasinati sa pagpangharas niadtong tungatungang bahin sa war on drugs. Gumikan sa seguridad ang wala pa nila gikabot siya sa nasangpit nga lugar. Gihangyo usab nila nga ito sa Korte Suprema nga deklarar nga supak sa konstitusyon ang Philippine National Police Command Memorandum Circular 16-2016 o mas naila isip Project Double Barrel nga nahimong sumbanan sa anti-drug operations. Nagpabiling patuma na sangpit ng palisiya kang hinungdan nga mamahimo paghihapon kining magamit sa mga kapulisan isip basihan sa mga operasyon sa mga kabus nga komunidad. Gawas nini gipailaw sab gihangyo or gihangyo sab sa nga pamilya sa ang writ of amparo. Din gingon nini nga nakasanadi paghihapon ng mga bahan, pagpanghadlok o sayop ng impormasyon ang pipila ka pamilya nga biktima sa war on drugs. Sukad niya itong Marso 2025. Kidakop si kanhing Pangulong Rodrigo Duterte pinagi sa gahom sa warrant gikan sa International Criminal Court labot sa kasong Crimes Against Humanity. Oga sa wala madugay kini ang gidala sa The Hague sa Netherlands aron na dito kini pagabilang guon og dunggon ang iyahang kaso. Alas 6:21 na itong oras sa samtang sa pikas sa bahin sa mga balita Kabagtig Kabalkada sa tosab nga sayran na ang balita gikan paghihapon sa ato ang mga bagteng reporters. Balita nga nagganayon na adunay police station Kabagtig Kabalkada inasubo hadlok po niyo. Adunay lain pang mga balita nga itong siren nga nagkanayon police station sa Ala Barca Basilan gisulong sa mga armado. Panswerte na lamang gumikan kay walay casualty sa mga pagpangatake. Ang kompletong detalye siren to sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirasan. BBC
3: gisulong sa mga armadong lalaki ang Albarca Municipal Police Station nga nahimutang sa Barangay Magkawa, Albarca, Basilan niadtong Hulyo 2 sa adlawng Huwebes human giparakan og gipabutan og usa ka rifle grenade apan wala naangol human ang granada misimang sa target og wala mibuto. Sumala sa initial nga imbestigasyon ang grupo gingong gipanguluhan ni Abdulhana Amhani uban sa unom pa kawala mailing armado og 700 metros ang gilayon gikan sa police station og ang rifle grenade 50 metros ang gilayon gikan sa target area. Human sa pag-atake, misibak ng mga suspect samtang gilusad gilayon sa kapulisan o militar ang hot pursuit o dragnet operations. Na-recover sa mga otoridad ang mga baso sa bala o ang wala mubuto nga rifle grenade nga luwas nga na-detonate sa explosive ordnance disposal kon EOD team. Padayon ang investigasyon, aron mailhan ang motibo o madakpan ang mga responsable sa maong pag-atake. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan, Sabel FM o Radio Bagding 106.3
1: Radio Bagding. Sa gadapusang bahin sa tuwang pagpanaguban Kabagtig Kabalkada sa balita paghihapon na gikan sa online na kundi gipalakusgan sa Department of Agriculture ang pagpangandam sa posibleng epekto sa El Niño phenomenon sa sektor sa agrikultura Dungan sa pahimangno nga mamahimong makamasinatian sa nasod ang grabing kainit, kakulangan sa ulan o gaingon man nagsunod nga init sa alang sa musunod nga bulan. Sigon ni Agriculture Secretary Francisco Cholaurel Jr. magpadayon ang ilang irigasyon aron nga matabangan ang mga mag-uuma nga magpabiling adunay magpabilin ang ilang produksyon. Ingon pa niini nga gipalapdan na niini ang mga cold storage facility aron nga mahimong maayo ang butanganan sa mga abot sa kaumahan, makunhoran ang post-harvest losses o ingon man dili kayo nga mulaom ang nasud sa pag-angkat sa mga produktong agrikultural. Nagahin na usab ang gobyerno og financial assistance gikan sa mga or alang sa mga mag-uumang maapektuhan sa El Nino. Naglaom ang Pilipinas sa lokal nga produksyon sa pagkaon na kundin maubos ang ani. Bikan matutpas sa kalit nga mga pag-ulan og kini makahatag og grabing kadaot sa pagsaka sa presyo sa mga palitunon og pagsaka sa mga panginahanglanon sa imported nga mga produkto. Una nagpagawas ang DA og El Nino alert base na usab sa mga projection sa Philippine Atmospheric and Geophysical Astronomical Services Administration kon pag-asa. Ang ahensya adunay 79% ng posibilidad nga makasinati ang nasulog epekto sa El Nino nga gilawmang magsugod sa bulan sa Hunyo na itong nakalabayng bulan na naging bulan og mulungtad sa Agosto 2026 og posibleng maabot pa sa unang bahin sa Agosto tuig 2027. Gumikan niini gilawman nga makasinati grabing init kakulangon sa ulan pagkaugaw o pagpanglikis sa yuta. Gumikan sa masinati ang El Nino nga makaapektar sa agrikultura. Bueno, kabagdag kabalkada, so nako igong oras. Salamat kayo sa pinyo pagpakiguban ka na ako. Kakingon manda. Sa ngalan sa mga Bagting reporters, ako si Bagting, 17 Florence of Fima, buntag, alas 6:25 na.
4: Nagpaminaw ka mo sa Salango sa Bagtingan. Oras na. Big Shot Hotdog. Meaty na. Cheesy pa.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Wala namin na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ko yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Alay, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Alam po, ako maganda nga. Tara ako ah. Maganda nga.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagbanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang aking ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon ragyon, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon, Arba.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Ang atong oras, alas 6:33 sa buntag. Good morning, maayong buntag mga higala igsuon. Ako na usab ang inyong higala sa kahanginan, Private First Class Vic Carlo E. Tampos. Gikan sa Public Information Office sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Maayong buntag kaninyong tanano, hinaot nga na kamo sa kahimsog, kapiskay o kalagsik sa inyong tagsa-tagsa kapanglawas, kay ako, lagsik o piskay nako. So mga higala, igsuono, maayong buntag sa ato ang mga mag-uuma, mangingisda, mga tigpatitigayon, mga negosyante, o tanang mga empleyado sa publiko o mga pribado nga mga establishmento. Sa atong mga estudyante karon nga nag-enjoy, estudyanteng maestra nga nag-enjoy sa ilahang weekend o napoy uban, wala ka-enjoy kay naay mga classroom panahon na. Sa akong mga kaubanan diha, sulod sa Kuta Dao, sa sulod sa compound sa 9RCDG, good morning, hilabi na sa mga personahe sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Nga gipanguluhan sa amuang Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronald Dakawi. Inubanan sa amuang Executive Officer Lieutenant Colonel Napoli P. Carriaso. Sa amuang Headquarters Commandant nga nakakaroon niha o as well at the same time Intelligence Officer Major Gilbert Osores. Soon to be, happy na niya mapromote Lieutenant Colonel. Then sa amuang Operations Officer Captain Lindbergh Gablan. And sa amuang Logistics Officer First Lieutenant Mary Rianel Jane Ilombareng. Sa amuang Sergeant Major Master Sergeant Samuel Pujutan. Og sa amuang First Sergeant Master Sergeant Mario Suasola. Sa akong mga kaubanan diha tanan, hurot-hurot na. Good morning og daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga higala igsuon, dili usab nato kalimtan og greet og good morning ang mga kawani og personahe ning istasyon nga gipanguluhan sa ilang operations manager si Ma'am Van. Good morning kaninyong tanan diha, no? Hurot-hurot. Og sa tanan-tanang mga suking tigpaminaw ning inyong programa, hilabi na diri sa tuang radio nga sa tibuok nga maabot diri sa asa nga kutob asa ni maabot ning ato ang Sibya. Good morning kaninyong tanan. Sa atong hisgutanan karong buntaga mga higala igsoon, gabi kaayo ang mga panghitabo niining ato ang kuano sa ato ang komunidad. Hilabi na sa katong Senate Bill nga gipasa ni Senador Robin Padilla nga kung di sa daghang kayo ang mga kabatanunan, hilabi na sa katong mga aktivista nga mga grupo ang mi-action og dili kaayo nindot ang ilahang mga komento. Kay sa Senate Bill nga gipail ni Senador Robin Padilla, tanang mga kabatanunan nga mag-edad og 17 hantod sa 25 anyos ay i-automatic, ibutang sila sa Reserve Force. Kaning Reserve Force sa Pilipinas, mga higala, igsoon, mao kini gilangkuban kini sa atong mga reservist o sa atong mga ROTC officers. Oh? O nya, daghan mang dili gusto ani, kay dili po ingon daghan, pero ubay-ubay sila, kay kuno daw, makamilitaristic na daw kayo, nagkasugod na daw o pagkamilitarismo ang kuan kining dagan sa ato ang nasod, which is dili kana sa tinuod, no? Kanang propaganda sa pikas nga grupo nga higala igsoon, hilabi na sa mga makabayan black nga mga party list, kaning pagduso or kaning bill automatic 100% supported ni sa ato ang Armed Forces of the Philippines. Kay kani siya mga higala igsoon, aside sa makatabang ni siya pag hulma or paghubog. Siya'y paghubog, sir. Sa Tagalog, paghubog. Sa tuwa, paghulma sa mga kabatanunan, isip mamahimo sila puhon niya mga lideres sa ato ang nasod. Kay kani mga higala igsoon, manggod, it is a formation process to our youth. Kaya di naman ko youth, sa tuwa ng mga kabatanunan. Kay kani siya mga higala igsoon, diri tudluan og unsa ang disiplina, military discipline sa ato ang mga kabatanunan. Aside ana sa military discipline, tudluan usab sila unsaon nila pag tarong og serbisyo sa ato ang nasod. Hilabi na ron sa mga panghitabo sa ato ang nasod na nasubraan na kayo ang krisis, no? Grabe yun ang krisis. Aside sa krisis, sa mahal ang presyo sa palaliton. Kusog pa kayo ang mga juvenile related violence sa tagsa-tagsa ka mga tulunghaan o mga lugar. Aside po dana nga grabe po ang mga hinisgutanan about sa politika. Pero dili nato may kuan mga higala igsoon nga from internal security sa ato ang nasod, focus ang atong military. Karon mo abot na po usab kita sa external. No? Unsa man na siya, sir? So kana siya mga higala igsoon nga mga hisgutanan o membro mo or apil mo, nakatraining mo sa ROTC. Kana siyang mga topic nga internal security o external security na topic na siya dito. Unsa man ang internal security? Gikan sa internal security o to external security. So unsa man na, itakil na to first ang internal security. Ang internal security sa tong nasod naglangkob na para atong kumprontahon ang mga threat groups. Unsa ang threat groups? Kana na siyang mga local communist terrorists o mga radical Moro terrorists o uban pa nga mga kining armed groups nga wala giila sa ato ang gobyerno as legal. For short, kontra na sila sa gobyerno. Karon mga higala igsoon, kanang external threat naglangkob na siya sa ato ang threat sa ato ang soberanya sa nasod. I know dili naman mo kining bag-o anang mga panghitabo mahitungod sa issues sa West Philippine Sea. Muna mga higala igsoon, especially nagka-aggressive na ang ato ang mga silingang nasod, especially number one ang China, no, because of their aggressive 9-line expansion in our extensive economic zone nga teritoryo, so which is mo naging anlan nato ron og West Philippine Sea. So sa ato ang threat assessment, sa ato ang security sa tong nasod, sa internal security mga higala igsoon, gamay na lang kaayo yun na silang nabilin. Munang nagkaanam ta o redirect sa ato ang focus into external security. Because sa ato ang external security, ang ato ang kontra, o dili may kontra, pero ang aggressive nga nasod, nga silingang nasod na to, nagkaanam o gimilitarize ang South China Sea. Which is naabot na dito sa ato ang tugkaran nga exclusive economic zone. Gipang-angkon pagali nila nga ilahag itong teritoryo. So unsa may connect ato mga higala igsoon sa ato ang reserve integration into reserve force sa mga 17 to 25 years old. So ang kalambigitan na ng mga higala igsoon is that when the time comes, magkadiunsa manggali, ang source ragyod o manpower sa atuang nasod, hilabi na sa disaster response or unsa pa na nga mga man-made nga mga binuhatan, dili na ta magkining duha-duha gingon. Say for example, mag-gira. Automatic ang kuan ana, usa sa mga kuhaanan o mga manpower ana is ato ang reserve force. No, makita man gyud na ninyo sa ubang nasod nga grabe gyud kayo ang utilization sa ilang reserve. Kaya ug sa legal lang nato ang ato ang regular force nga ug mahurot daw me, di kinsa pa may mupuli, no? Pero wala taga kuano gaampo nga magira. Kay tawon Ginoo ang gira, grabe gyud ka kalas, kalas tanan, kalas kwarta, kalas sa kinabuhi, kalas sa infrastructure, tanan kalas. So aside po dana mga igala igsuon, ang kaning pag-integrate sa atong mga kabataan-unan into reserve force, usa na siya sa mga smart nga pamaagi sa ato ang gobyerno para ang mga kabataan-unan matrain sa nagkalain-laing mga real-life scenarios nga wala ta nakahibalo nga mahitabo. Sama sa nahimo nga linog at dito sa Cotabato nga area, no, dito sa Sucsargen. No, so mao to mga higala igsuon. Mga higala igsuon, before kita magpadayon sa to ang programa, ang atong oras alas 6:45 na sa buntag. So, padayon kita mga higala igsuon. Ang integration sa ato ang youth into reserve force, tudluan ang ato ang aside sa basic formation and kining transformation sa ato ang mga kabataan-unan into a responsible citizen sa ato ang nasud, tudluan usab sila para mamahimong patriot sa ato ang nasud. Hilabi na katong mga membro nga wa katong mga membro sa mga kuan bitaw nga igalaig son, mga membro bitaw sa Pikas Pundo nga wala pa naka-desisyon niya musakag bukid ba. May nang mintras wa sila kasaka sa bukid mga igalaig son, mabutang sila sa reserve then matrain sila og ma-indoctrinate sa ila nga ang pinakauna gyud nga role sa kabataan-unan is ang pagserbisyo sa ato ang nasod, no? Aside po dana mga higala igsuon, daghang miingon, gihimo naman yung militarize, himuon naman yung militaristic ang atong nasod. No! Oh. Dili na siya militaristic mga higala igsuon. Kaya kung militaristic pa, nahimo na tang murag yun tag North Korea, compulsory tanan, kutob sa mutungtong og 16 anyos, kinahanglan mo rendered og 10 years of military service, usa ka makagawas, ya, ganahan mo na! Mo na siya militaristic nga halos tanan ninyong mga lihok gidiktahan sa mga sa military. So dili na siya mao, no? So kani sa tuwa is that basic formation from tawagan ni mga igalegson from irresponsible youthhood to responsible youthhood, no? Aside po dana, tuluan mo unsaon pag-response during disasters through DRRMO's training, o disaster risk reduction and management nga mga trainings and exercise. Aside po dana, basic military discipline, o tanan-tanan nga pwede nga makatabang sa mga youth, i-train na namo kay para pag-abot sa panahon kung unsay mahitabo banggali, automatic ang atong mga kabataan-unan is ready. O, tagain na lang ninyo base kanang mga hilig bitaw og kining tanaw og mga idol nila katong mga K. O, unsa man ang K? Mga Korean nya kwan. Kabantay mo ang inyong mga idol nga miyembro sa K-pop groups o uban pang mga K-drama nga mga artista. Kabantay mo nga compulsory gyud sa ilaha nga at least as like 2 years or 3 years nga rendered military, ha? Rendered military service sa ilahang nasod. Unya, nahinder ba ang ilahang pagkamit sa democracy? Diba wala? Subodi ko ana tug base, South Korea is a democratic country. Yet they implement mandatory military service. Unya sa atoa, dili mandatory ang military service ha, pero reserve ra integrate ka sa reserve, pero daghan kaayong mireklamo. Kay dili daw makatarungan, no? Pero sa ako ang part mga higala igsuon, no? Sa una dili civilian pa ko. Dili man gyud ko ganahan magkuan, apil-apil anang ROTC. Dili po ko ganahan mag-apil-apil basta military involvement. Pero what happened now? Naunsan man ko? Nahimo na ko sundalo. So, sa kuang kabahin mga higala igsoon, nakaingon ko nga, hibawaan pa dahil nga magsundalo, may pa nag-ROTC officer ko sa una, nagpamembro ko sa reserve. So, dili na to matagna ang panahon mga good mga higala igsoon. Mauna di ha. Aside po dana mga higala igsoon, atong palawaman ang atuang pagpasabot niya. Kanang integration into military reserve, aside sa nanay reserve ang manpower ang atong armed forces when it times nga naa naging man-made niya mga panghitabo nga wala gyud nato tuyoa og dili po taganahan. But in those times nga maputa sa reserve, da dili man sa ingon nga daghan tag benefits nga makuha, pero it is already a great pride and honor, hilabi na makasuot bitaw kadaghan kayong makailan ako nga mga reservist ron, mga kasagaran, mga idaran, abi mga batan-on niya, kung sila pa during my interview or talk to them, sir, grabe kayo o kining pananaw ang among silingan pagkakita nila nako nga nagkuang ko sir, nagsuot ko o kining pilarpat. Kasama ng pilarpat, kito ng uniform. Diyon na ako'y rangko diri nga private, PFC, sarhinto, or kining officer sir. Grabe ilang pananaw sa kuha. Nya, reservist, grabe ako sir, no? So, kana pa lang daan niya mga kuha niya. Inig-integrate mong litan, bulyagong kay ka, din naman mamimbro ka sa reserve, i-training ka, i-formulate ka into a responsible citizen, pag after nimo 45 days of training, pag uli nimo tag-as na kay pananaw imong silingan, uy, grabe kayo biya na maka-proud, no? Grabe kayo na siya maka-afflip sa imuhang pride, mga higala, igsoon. So, sa katong mga batanon, mintras kani, sinitbil pa lang ni siya, ato mga ginikanan, mga bakabatanunan o mga katauhan sa ato ang nasod o sa mga nakadungog ron, ato agyod kining suportaan, no? Ato ani siyang suportaan niya panukala ni Senador Robin Padilla. Kay kani siya mga higala igsuon, dako kayo ni siyang katabang sa ato ang kumilidad. Hilabi na mga ginikanan sa formation sa inyuhang tagsa-tag sa kaanak. Buhon, kanako ang akong anak, dako puhon, eskwela, college or high school, ako nang ipakuana diretso, patraining ko na og CET og ROTC kay dako kay na siyang katabang, no? So mao na siya mga higala igsoon. Pangitain ninyo og kining say tawag ana base yon, no? Tanawa ninyo pangitaig base kay if our country has a strong reserve and has its youth as a responsible citizen of this country, nothing is impossible. O, wala gyud imposible, no? Walay imposible. Tanan mabuhat alang-alang sa kaayuhan sa ato ang nasod. So mga higala igsoon, ang atong oras alas 6:52 sa sabuntag, no? So muna mga ginikanan, gihangyo ta mo og naa moy daghang anak or naa inyong mga anak nag-eskwela sa mga kolehiyo or kwan, i-encourage sila or even graduate na or kita as parents og dili pa ta membro og dili man kay ta membro sa military uniform personnel units or kwan, pwede ta mo apply ta mo adto ta sa pinakadool nato nga RCDG, oh, or CDC or kanang community defense group nga opisina, magpalista ta, magpa-reserve ta kung kanus-a adunay training sa reservist. So, kana mga higala igsuon, no, dako naging kayo na siyang contribution sa nasod, ibutang nato nga minimum wage earner ka, so dili mong yung kataksan. Wala kay tax at least diya sa pamaagi nga makatabang ta sa tuang nasod. Diya nga part, makatabang ta, no? So, mga higala igsoon, sir, na ako'y pangutana, kana bang magpamembro sa reserve, sir? Kinahanglan ba, or sa reserve sa Armed Forces of the Philippines, kinahanglan ba, sir, nga college graduate? Kana nga pangutana, talira kayo na tubagon. Kana siya nga pangutana, mga higala igsoon, no? Walay required nga educational attainment. Again, walay required educational attainment. Kung nakahuman kag elementary, nakahuman kag high school, nakahuman kag senior high, college level, vocational, graduate lang ka, or nakahuman kag college, masteral, doctorate, unsa pa ba na, welcome ang tanan sa reserve. As long as you are willing, nga magpamimbro. Naba edad niya gi-required, sir? Kana, nindot na siya nga pangutan na. Kung estudyante ka, dun ROTC ka, automatic mamimbro ka sa reserve. Ikasagaran mo kuan og ROTC. Karon labi na sa amo ang panahon sa una, sayo kay may mga 15 anyos pwede mag ROTC kay college naman mi ana, pero karon kasagaran mag college ro na naman sa 18 years old pataas. So 18 years old pataas na pamangay magpara membro nga reservist nga tigulang na kana na banoong batan-on. Basta adto kamo sa pinakaduol nga community defense group or RCDG nga unit sa tagsa-tagsa ka lugar o rehiyon ni dinhi sa ato ang nasod, adto kamo dito, magpalista mo dito, magpa-reserve mo, mangayo mo unsay requirements para maka-appeal mo kay pag-abot sa panahon nga nanay training, tawagan mo ana diyan, pwede na din mo mag-training. Aside po na mga igalay igsoon, during na ay mga special celebration sa tag-satag sa kalugar, especially sa area of responsibility sa RCDG or unsa mga unit nga na-assign, aside na mga igalay igsoon, pwede ka mo makaparticipate. Automatic, invited man yun na. Dili pa mo ana nga, tanan niya mga special occasion sa inyo, tag-satag sa inyo kalalawigan o lugar na amoy special place or special honor nga appeal yun mo. Just like sa mga recent nga panghitabo nga sunod-sunod nga mga selebrasyon din sa atong syudad o sa atong probinsya, automatic ang reserve kiningkuan invited. Og naay mga trainings nga pwede ma-invite ang reservist, makuan ma-invite. So additional knowledge, additional skills. Aside pud ana og naay mga disasters nga mga panghitabo, automatic utilize mo yun ang reserve. O diya pala nga paagi mga igalaig suon, makatabang na kita sa atong tagsa-tagsa ka mga constituents. So, kung mas maayo gali, kanin tibok pagadian, tanang mga lumulupyo sa pagadian, o kining sa kinatibok ang probinsya sa Sambuanga del Sur, tanang mga katawahan rin, membro na sa reservist, except anang mga bata. Nga, wala ba yung kamawang-muwang? O pwede palang gali yun. O pwede palang, ano? Alright, mga higalaig suon, ang atong oras, alas 6:56 na sa buntag, no? Grabe, yun dati yung atong hisgutanan. Murag pamati na ako, kani palang daan nga hisgutanan niya, ito ang gihisgutan ron mga higalaig suon, di pag yun ni mahuman. Murag, akong kwintaan ni, murag, kasi manag uron. Pero mga higalaig suon, ang atong oras naman ron, nga, kwan, gamay lang man atong oras, wala na po kita'y igong oras o panahon sa atong pagpanaguban. Sa sunod na po natong sibya o natay time ato gihapon ng italakay or ato aning itakil mga igalaig so no, kaya sa sunod na po lain na po niya topic, pero ato gihapon yung padayon about ni nga kuan na topic. So mga igalaig so wala naman kita igong oras o panahon sa atong pagpanag-uban nining ato ang programa din sa istasyon sa Radyo Bagting. Ako ang inyong higala sa kahanginan, Private First Class B. Carlo E. Tampos. Mag-wish kaninyo og ma-wish sa mga birthday celebrant, mag-wish kaninyo og long life and mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Aside pro daana mga higala igsuon, kining ato adeng i-greet og happy birthday ang ato ang isa sa atong kauban dias first si Mono, si Sir Suhela. Sir, happy birthday kanimo, hinaot nga tagaan ka og taas nga kinabuhi og unsa pa imong gusto sa kinabuhi, makabot nimo og ayo kalimot pang invite. So hantod sa sunod na itong panag-uban mga higala igsoon, samang oras, samang istasyon, samang dial sa inyong mga radyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mabuhay ang Philippine Army o dalaygon ang Diyos.
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nag-siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na yung capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
4: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
4: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permi

Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. O kung comfort and isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: University. Sa ulohan sa balitang nasyonal, mga graduado sa TESDA mahimo ng tabangan sa land bank alang sa pamuhunan ug uban pang mga programa.
1: Senado andam na alang sa pagsugod sa impeachment trial sa Lunes, sigon ni Senate President Gatchalian.
0: Sa uluhan sa balitang internasyonal, World Health Organization gideklarar na nga matapos na ang hantavirus outbreak sa cruise ship.
1: Siyam ka mga monghe patay, lain pang 13 angol, human mabanggaan sa usa ka pickup truck sa Thailand.
0: Sa uluhan sa balitang negosyo, DA giplanuhan nga dungagan pa og 60 kaadlaw ang pagpatuman sa 50 pesos kada kilo nga price cap sa imported rice.
1: Sa uluhan sa balitang sports, gilas

0: pakyas ang Gilas Pilipinas sa pagkuha og daog human gipildi sa home team nga New Zealand All Blacks sa usa ka kulbahinam nga double overtime sa score nga 106-102 sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers nga gipahigayon sa Spark Arena Auckland gagahapong adlaw. Makita ang pagkamatinud-anon og saktong dula sa mga Pinoy din sila si Juan Gomez de Liano o Kevin Kiambao. Parihong nipaulan og tag 23 puntos na kontrolar gihapon sa New Zealand ang crucial nga mga segundo sa ikaduhang overtime. Ang solidong si Leo ni Sam Meninga pinaagi sa managsunod nga free throws sa tall blocks ang hingpit nga nagpukan sa opensa sa Gilas. Tungod sa kapildihan, natagak ang Pilipinas sa 2-3 nga baraha sa Group A. Sunod nga sangkaon sa Gilas ang powerhouse nga Australia karong Julio Saiz dito sa Perth. Ang balitang sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila ilain-lain nga mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur sama sa lungsod sa Aurora at Tukuran, Aurora o Dumalinaw, Zamboanga del Sur.
1: BBC Martin Balita.
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, mag-deploy ang Department of Health o Portable Smart Vaccine Carriers nga dunay real-time cold chain technology aron masiguro nga magpabiling luwas og kona og epektibo ang mga bakuna bisan pa sa pagdala niini ngadto sa mga geographically isolated og disadvantaged areas. Sumala ni Health Secretary Ted Herbosa, pinaagi sa mobile application, mamonitor sa mga health workers ang temperatura sa mga bakuna samtang gabiyahe kini. Una nga ipatuman ang paggamit sa maong teknolohiya sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ug Mimarupa isip kabahin sa measles rubella supplemental immunization activity o sa regular immunization program sa gobyerno. Makatabang usab kini sa pag-apod-apod sa libreng bakuna batok sa polio, PCG o hepatitis B o kabayan sa mas lapad nga plano sa DOH sa 2026 aron mapalig-on ang vaccine distribution o last mile delivery sa tibuok nasud.
0: Ang balitang kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lombia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Ravina Bangkoro, Dr. V. Antule, Dr. Carlo Tago ug Dr. Heidi Abolie. Alang sa dugang kasayuran, just call or text 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC Martin Balita.
3: Nasayo kabalaman.
0: Alright, mga kabagting o kabalkada, hindi na punta sa nasayod ka ba? And of course, bagting 97. Nasayod ka ba nga? Karong adlaw di ay, gisaulog ang Philippine-American Friendship Day. Karong adlaw, friend taron. Nasayod ka ba nga ang Philippine-American Friendship Day? Gisaulog matag Hulyo 4 kada tuig sa Pilipinas. Dapat mag-post ani karon kaning Happy Friends Day. Kini nagsaulog sa makasaysayanong bugkos tali sa duha ka nasud nga orihinal nga nagtimaan sa petsa niadtong 1946 sa dihang opisyal nga Gilas sa Estados Unidos ang kagawasan sa Pilipinas pinaagi sa Treaty of Manila. Sa kasaysayan kini nga petsa gisaulog isip opisyal nga Independence Day sa nasud hangtod nga gipirmahan ni kani Presidente Diosdado Macapagal ang usa ka balaod niya 1962 nga nagbalhin sa Independence Day ngadto sa Hunyo 12 aron na sa pagpasidunungog sa deklarasyon kani adtong 1898 batok sa Espanya. Ang Hulyo 4 gitudlo nga Philippine American Friendship Friendship Day aron mapadayon ang pagtahod ug pagsaulog sa alyansa sa militar, ekonomiya ug kultura tali sa duha ka nasod. Kasagarang gisaulog uban ang mga diplomatikong kalihukan nga gi-host sa mga organisasyon sama sa US Embassy sa Pilipinas ug mga programa sa kultura sa mga komunidad sa Filipino-American. Sa kasamtangan, dili lamang kasaysayan ang gisaulog. Gisaulog usab ang walay kakapoy nga kusog, kaalam o kasing-kasing sa matag Pilipino nga nagpadayon sa pagsuporta sa nasud. Ang balitang nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita!
3: Adi, Anni Ana, ang balita, showbiz.
2: All right, gitudlo sa Department of Tourism ang Pinay Girl Group Bini isip bagong tourism ambassador sa Pilipinas. Sumala ni Tourism Secretary Dita Anggara Mathay, ang matag miyembro sa grupo nagrepresentar sa mga nagkalain-laing probinsya o syudad sa Pilipinas o makatabang sa pagsundayag sa katahum o kultura sa matag rehiyon. Matud pa, dugay nga nagsilbi isip tourism ambassadors ang Bini aron mapalambo ang promosyon og turismo sa nasud. Ang grupo gilangkuban nila Juana, Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika og Sheena nga nailhan sa ilang mga hit nga kanta sama sa Pantropiko og Salamin Salamin Aw.
0: Dala kanta man di. So, mao to sila ang new tourism ambassador sa Department of Tourism sa Pilipinas. Samtang sa Pikas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page, lakip na usab sa Radyo Bagting News official Facebook page. Sa mga wala pa naka-follow sa mo ang official Facebook page na nakaroon sa 27,000 followers and counting. So don't forget to like, share and follow aron ninyo hang mabasa din or makita ang mga balita o impormasyon na gi-update sa kanunay. Good morning ni Teddy Rizada, ni William Sumulong, ni Tantan nga naglantaw po sa Facebook Live o si Dodge Lada. And of course, good morning ni Muhammad Ugpon Giamil, nga taga ni Mataling og Dinas. Avid listener siya sa Radyo Bagting and Bell FM. And siya po daw kuno ang owner sa pinakaunang store diha dapit sa may Unicity na maligya siya og radio. Ayan, good morning ni Muhammad Ugpon Giamil, na kanunay nga naminaw o nagsuporta sa Radyo Bagting and Bell FM. Mga ang naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita! Set! Health, Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
4: Namang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag permintig. Kung madunlan, may nagkaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Hey, karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon rag yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
5: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. We'll be right back.
7: Pasok mga suke. Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware. Let's build together.
5: 106.5 Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanaki sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
9: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Are you planning to build your dream home?
7: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
11: You're in MC1 Hardware.
12: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
13: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dayon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutisting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
13: Oh, paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili ko di man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
13: Ako 55 na.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
5: paragis bila-bila
14: paragis bila-bila.
5: Si Delphine Hitiso nakaangkon og pagpanakit sa hawak ug pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak diris may pilapin ako nya akong parang paan ako para gulay ko suba murag panhod patong gisulayan ako ang kugon wala man yun ang akong ibati nialibyo yun doon nag-ialibyo siya tinood yun siya huwag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso Perpidad Toril Davao City 66
5: Sad Kugon Herbal Capsule Basta Kugon Lawas Bas Kugon
15: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
1: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako sir. Wapagin po nabi. Dahil pag mag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
0: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.

0: Ikaw pa ganyan. Mio, sabi ko.
1: Mga higala, kumusta ngayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Redrio makiguban kaninyo dinhi sa angka akuhan. Dili ta maglangan, daghan kitang tupion karon alang sa kasayuran sa tanan. Siyempre pa, ang pinakagikagubtan sa tibuok kalibutan, kinaham sa tanan, inilog sa tanan. Wa nagyud ni, birada nagyud ni. Dodds Marson Dodds, Abanti Dodds.
2: Yes, bagaykala, kumusta og bayang adlaw kaninyong tanan? Welcome sa inyong programang ang kakuhan, pinaagi sa Asenso Pagadian program ni Mayor Samiko. Og ako yung galas kagina sa gihapon, Dodds Marson, og pagpangumusta sa tanang mga katawhan sa tibuok probinsya sa Sambanga del Sur, sa 1st District og 2nd District, ang pagpangumusta og pagtimbaya gikan ni Mayor Samiko nga magdala sa Asenso sa Sambanga del Sur.
1: Yes, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mapia mapita sa kanulangon o pagalik ko mga Muslim. Gimpi adlaw nan pata do mga subanin maayong adlaw kaninyong tanan hurot. Alang sa mga taga Pagadian City og sa tigbuok lalawigan sa Sambanga del Sur, gikan kana sa administrasyon ni Mayor Samiko og sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Syempre pa naman inyong mabati ang kaakuhan gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Samiko ang Pagadian City, pinaagi sa kusgan ng mga FM og AM radio stations din sa syudad sa Pagadian, lakip na sa social media. Diin naka-live kita sa different channels, different
2: social media
1: accounts. Yes.
2: Social media news page.
1: Ah, grabe na ni. Anyway, unang bulyada doon.
2: Yes, maghigala itong hisigutanan karong adlawa sa ilalom sa administrasyon ni Mayor Samiko, pinaagi aning road infrastructure program project sa kada barangay. Sa karon makita ninyo ongoing ang pagtrabaho niini sa mga barangay roads, ali, puro roads, para usab nga ang mga katawhang pagadianon ilalom sa 54 kabarangay makapahimulos og tawhay nga maagian nila ang simentado og limpyo nga dalan, og mga gagmay nga dalan gigrabahan na para dili makalapok ang mga katawhang pagadianon ilabi na sa kada barangay, kada purok. Mauna ang proyekto ni Mayor Samiko atol sa pagpahigayon sa libreng serbisyo alang sa masa, atol sa pag-check up sa mga katawhan diya sa barangay, pag house to house, anausab, nagpadayon o repair sa mga kadalanan, mga ekwipo, busy kayo. Tungod kay si Mayor Samiko, sigpalit og ekwipo para usab pagpahigayon sa road opening. Ginag-request sa mga katawhan nga unta Mayor, abrihan ni nga dalan diri sa purok kay perting lisura. So, wish granted, gipadtuan og ekwipo ni Mayor Samiko, tanana, krudo, gasolin sa kagamhanang lokal para maablihan ang maong dalan nga gipangayo sa mga katawhan, igrabahan og sunod ni ana ang pagpasiminto na puhon og aduna nay sakto nga budget. Onya mao na ang proyekto ni Mayor Samiko. Onya dinhi na ang punto o komentaryo. Lain gyapon sa tong gisgutan karong adlaw mga higala, adunay pipila ka mga lungsod o barangay sa lungsod nga gareklamo tungod kay matod pa sa papel humana allegedly onya makita sa personal mura magtunaan nga nahubsan sa tong barangaya.
1: Oh, diha sa may ang naay makita ninyo kanang gipang videohan. Diha sa mga kabarangayan sa lungsod sa Suminot, tanawan ninyo na, di lang mismo istorya kinsa naay ga video. Tanawan makita na ninyo. Diha sa Lapuyan, Sambuanga del Sur po, daghanang nagreklamo tungod kay gibuldos-buldos lang o gibiyaan. Asa na daw ang dimalita nga kwarta. Comments na nga to alang gi hatagan og gamay nga pagtagad tungod kay kinimang kung ato ang probinsya ning ato ang gobernadora og kanang ex-governor magsigiman og ingon nga way nahimo si Mayor Samiko gipanghambog nila ilang kadalanan. Si Mayor Samiko wala do nahimong kadalanan, naay nahimo ang mahimo sa atong amahan sa syudad kanang sa mga barangay sa Pagadian, purok to purok gipang connect. Wala gid po na biya idods gihuman ang wala pa nahuman, wa pagyud na mahuman kay naga pangita pa sa dugang budget, himo, nag-process pa sa dugang budget dito sa siyudad sa Pagadian, pero humanon gyud na siya. Kay di para sa nang inyong gipang buldos-buldos, gipang biyaan, o gibuslot-buslotan lang ninyo na nga mga barangay o unsay rason, nga nung buslot-buslot lang, mura magsapa nga naughan.
2: Yes, Pauda, mga higala. O dire usab sa pipila ka barangay ng Dakbayan sa Pagadian, adunay kuminto. Maayon ta og malingian ni Mayor ning gi-open nga kalsada dire sa Purok Waling-Waling. Barangay na Pulan Pagadian City. Ang province ang nag-open, wala tiwasa. Hasta bato, wala hakuta. 4 years na, wala lihuka. Sao na lang kaani. Lisod ang muagi ang motor. Muagi labina og mag-ulan. Danlog ang agianan. Ako problema sa ako ang area kay ang bato. Daggo kayo, hadlo ko, basin og na ay bitin. Maloy unta si Mayor sa Miko. Niya, tagaan unta og pagtagad ning akong problema. So, mauna. Mga higala,
1: mauna diha
2: ang pagpakita sa pararaong ninyo aron ingnon bang nay nahimo plantalya lang abli-abli og dala nya resulta biyaan ra di ay nahina na hinungdan perte na hinung lapuka mura na hinog tunaan nga matunaan sa kabaw may patong wala gibuldos kay okay pa maagian bisag agianan lang sa tawo o nya gibuldos kay lagi naglao mga tawo nga humanon o nya kay gibiyaan man daggo keng bato adaw bi og muligid nang bato kay gasigi og ulan nya adunay maligiran diha sa ubos nga bahin mga nagpuyo simba ko lang perting disgrasyaha sa maligiran nga balay may lag balay o nya adunay tawo api gyud, madisgrasya gyud unya.
1: So,
2: mauna nga sa gipagawas nga pamahayag ni Mayor Sammy Cotol sa gipaygan nga press conference, kinsa tong mga barangay dinhi sa Dakbayan sa Pagadian nga giabli-ablihan lang ang dalan og wala tiwasa, palihog magpahibalo dinhi, pahibalo mo sa coordinator para maanahaan gilayon sa mga ekwipo sa City Engineer's Office. Manay hangyo ni Mayor Sammy Co o anhi mo diri sa City Mayor's Office ug unsa nang puruka nga giabli-ablihan lang unya wala humana sa kagamhanang probinsyal. Humano lang na sa city.
1: So ang problema ninyo sa taga probinsya, sa Napulan, kahibaw ta kap, kanang ngano man ang imamanang ipabuslutan po diha nga wa man ipahuman sa province. So ang city government mo ay maghuman niya na ay naunsa taga ilaw tagrason. Nga naman, nga ang probinsyang nagbuslot-buslot, wala bagit po mo, kapahibawan na sa city government o Pagadian, and I'm sure on that. Nga buslot-buslotan man ninyo, human na lang unta na ninyo, gisiminto na ninyo, tungod na ng inyong sigig panghambog, anang mga proyektong infrastruktura, nga mga kadalanan, nga matod pa nindot, nindot sa inyong kunot, nga anong giablihan ninyo nang sa city, nga kanang wa man mo'y pahibaw, unya, wa mo'y koordinasyon, unya, gibuslutan lang ninyo, tanawar gud ng inyohang mga agi, bisan pagdili sa Zamboanga del Sur, ay no, sa Pagadian City, sa mga kabarangayan, sa inyohang mga lungsod, sa mga lungsod sa Zamboanga del Sur, mauragya po na inyong himo, buslot-buslot, na buldos-buldos, na may paywa, kay, maura man hino nagsapa, nga naughan, mura na lang tubo, kuandod, tubod sa naughang sapa, mauna na siya diha. So, ate manana ninyo, inyohang kaugalingon nga trabaho unon. Dili pod kay
2: ikaw po dam. Panaway din eh sa
1: panaway.
2: Kuan sa mga trabaho ni Mayor nga naa may nahimo gid si Mayor sa iyahang pagkamayor din sa siyudad sa Pagadian karon last term niya nya ato sa pangutana gikan mo naglingkod kumusta man ang kanang kolesiyum diha sa Dao. Sa man natay ana o naunsa mo na diha ipatimbang nga lagi na ninyo.
1: Mana diha, sige.
2: Oh, mo ni advice na ko ba?
1: Oh, sige mo panaway sa city government o Pagadian unya inyong gi-enumerate ang nahimo ni Mayor Sammy ko. Wa mo mauwawa na. Ma-merese po ninyo unya. Wala gani may nanaway ninyo nga naa mo'y nahimo nga wa gyud mo'y nahimo. Og mauna di gyud po na mao. So, aw, sugdan man gud ninyo panaway. Ang ato adere kamusig panaway. Unya wa ninyo tanawa ang inyohang trabaho diha sa probinsya. Oh, unya.
2: Kumpiden ka maingon nga unsa man himo ni Mayor Sammy ko?
1: Yes.
2: Kamo diha sa probinsya, ikaw gubernador, unsa man himo nimo? Oh, ato lang example kada alam kuno siyo. Kano sa man mahuman? Ya maingon pag ungobe man trabaho. Ungoy ang trabaho atol karo apan mahuman?
1: Naman sila na himo ang sige paghimantay og pagkuan kanang pamantay sa city government of Pagadian. og sigig panaway og pamantay sa city government og pagadian ang probinsya. Unya, kung gobernadora ka nga magsigig kag panaway, maura po na ibuhaton sa imong mga sakop. Mamosaway kay sundugon man ka, maugoy niyong trabaho. So tanawar ko na niyong mga sakop, minsoon pong panaway. Oh, dili ingon ni ana, kung ikaw inahan sa lalawigan sa Zamboanga del Sur, unsa nay muhared tininod at tinud na gini. Dili gini amo abinuang dere. Kay ug kamugo diha naga kuan mo si Osip pasiaw pasiaw, awagin mi nagpasiaw dere tungod kay daghan ka ayo nga mga gimbuhaton sa siyudad sa Pagadian, nga angay masayran sa katawhan nga mao ginagihimo sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian ug sa pipila nato ka mga city councilors nga diin miabag. Samtang dud sa ning ipadayon naunsa nato ning kalihukan July 5 alas 4 ang takna sa hapon Hulyo 5 Domingo na siya, no, dunay mga kanang pagkabibo ng dakbayan sa Pagadian kay mga maabot ang mga riders, no, daghang mga riders ang maabot pinaagi sa kuan kanang Evo Explore Mindanao Bian Ride, Bian Roads, Discover Stories, Unite Cultures.
2: Yes, katuning mga riders enthusiasts, yes. Mga motor enthusiasts, kanang mag-drive og motor, kanang mga basa kay mga vlogger nga mga riders, motor riders, Evo Explore Mindanao Evo Turismo. Mao ni ang title sa ilahang aktibidad. Nagkuan ni sila, nag-jured din sila within Mindanao, mahapit sa kada lungsod, probinsya o kada syudad. Unya, karong July 2?
1: 5.
2: July 5? Karong Domingo? Karong Domingo, dinhi sila sa okay. Glass Gym.
1: Kuan manggudods, ang Biyernes, July 3. Ang Sabado, July 4. Ang Domingo, July 5. Kung madayon ang katapos ang Domingo, pagka-Lunes, mauna ng July 6, no? So, sex.
2: Mauna ang daghan, no? Katong kuan, nag-follow aning Ibo Explore Mindanao, mga vloggers, nga doon ay mga motor, kung makita, bitan niyo sa Facebook, nga mo-pop up sa inyong notification, nga mag-banking-banking, anang mag-drive ang motor. O saan ni sila maanis dakbayan sa Pagadian? Mauna nga katong mga vlogger, pinaagyan ng mga riders, pwede mo add to sa Glass Gym, libre na pa-picture sa inyohang mga
1: idol.
2: Sa inyohang mga idol nga ga-follow mo ana, basta na ihatag sticker ay una na usa magina sticker. Dayon, basig na ay mga kalihokan nila. Mao na mga yes. Vloggers sa dakbayan sa Pagadian, adto mo hugopin ninyo alas 4 sa hapon.
1: Yes,
2: adto po ko ani kay Juan man kanang
1: okay, blogger motor. Rider ba ya kadon?
2: Rider. Pero mag-hike ra ko, ako yung motor.
1: Anyway, ang dakbayan sa Pagadian sa pagpanguna ni Mayor Samico, maoya mo entertain, no? Sa ato ang mga partisipante gikan sa Evo Explore Mindanao nga diin muabot o mahidangat sa dakbayan sa Pagadian Hulyo 5 Domingo alas 4 ang takna sa hapon diha sa Glass Gym sa Rotonda na ana sila diha mga anha mo o kadtong mga nag-idol adto lagi
2: adto mo
1: so mga riders pod nga mga grupo sa mga riders din sa dakbayan sa Pagadian usa na ni ana ang Night Riders sa Barangay Banali. Yes, with President Kagawad Nicos Dagadasta.
2: Ano po yung mga association din, no? Mga riders?
1: Yes,
2: no?
1: Oo.
2: Gusto ko mapil ganyan, ha?
1: O saan ni Ana ang President si
2: Kagawad. Gikagugtan Riders.
1: Nicos Dagadasta. Sa Night Riders. Yeah. Okay, kanang number one ko dihag membro dods. Gikagugtan sa Tibuok Kalibutan Riders. Tibuok Kalibutan, butangin jud na.
2: Grabe
1: anyway, itong balik ko na, Hulyo 5, alas 4 gina sa hapon. Diyan mo sa Rotunda, sa may glass gym. Itong wapan na kaanha diha, anha na yun mo. Kay nindot yung kaayo ang glass gym sa Rotunda. O diha, abihon sa city government o Pagadian, ang ato ang mga partisipante sa Evo Explore Mindanao kay usa-usab ni sa makapa uswag makapa boost sa atong turismo dinhi sa siyudad sa Pagadian.
2: Dagag bisita nga moanhi, mulambo ang ekonomiya og mabulahan ang atong mga gagmay nga mga negosyante. Okay, of course, listen po dog magtutukar sila, mamalit ginang pagkaon dinhi. Unya, manglaag na sila dili, mulantaw sa unsa kaninot sa dakbayan sa Pagadian. Nya di pura sa largo nga magdagdagan mohunong nya ang mga namiliga og pagkaon labi na sa mga hotel restaurants ang mamalit ginang pagkaon mao na nga mabaya atong ekonomiya mabita na gibalik-balik ni mayor nga importante gyud ang tourism infrastructure project mao gina no ang kasagaran nga ipasigarbo sa ubang probinsya sa ubang syudad munisipyo kay pinaagi ni ana mas mailhan manggod ang usa ka lugar kung adunay mga tourism infrastructure project nga gihimo ilabi na on and managed by the local government LGU ilabi na disdakbayan sa pagadian mas mailhan manggod ta so ingon ana ang importante nya lahi man pud pangutok ning sa ato ang gobernadora sa probinsya sa Sambuanga del Sur sige magpanaway ng mga tourism infrastructure project nga mararabag na inahatag nga gagmay bisag gamay lang nga sentabos para mahumandayon wala rabo niya magsige po og panaway og karuntag na dagko nga kwarta kay mapaspasan dayon mao na ba pero karon nga termino ni Mayor Samico alauman nga mahuman na gini kay pang finishing naman ang maong nga mga proyekto niya ang interior design na kay maho si Mayor og kanang League of Cities of the Philippines diri sa Pagadian ipahigayon tanang mga mayor sa tibok Pilipinas so maho ang dakbayan sa Pagadian isip sa last term ni Mayor Samico mo na iyang ipaspasan karon mga tourism infrastructure project og gapon mga katawhan Pagadianon og Sambusuryan makaanhi mo makalaag mo sa mahumanan ini dakong garbo sa Pagadian City og Sambuanga del Sur nga adunay one of a kind ng mga tourism infrastructure project nga laaganan sa mga katawhan di lang kay Sambusuryan og Pagadianon atong mga bisita mga kasikbit nga probinsya dinhi sa Mindanao mo amaze and wow as in so Pagadian gyud pinaagi ni Mayor Samico og pohon ang atong probinsya daho kay potential pinaagi sa mga tourism spot dinhi sa Sambuanga del Sur daghan kay angay nga i-develop pero atong balikon lagi wala sa una-una o wala sa priority sa namunuan sa probinsya sa Sambuanga del Sur ang tourism attraction tourism project sa probinsya nga unta kita anhion kita nun yung mga dito sa laing lugar like Bukidnon kita nun mga Bukidnon nga ang Sambuanga del Sur dakog potential nga daghan kayo angay nga himuon nga tourist destination pero wala man kay kaniang kalsada niya kanang ang ilahang i-priority kanang sila rin magkapahimulo sila ang kagalingon nga bulsa so inana no ang status din sa probinsya sa Sambuanga del Sur pasalamat lang ta kay Pagadian City anaagyod tourism infrastructure project og mao usab na ang trabaho sa usa ka mayor dili kay moingon mo nga sa mga tourism infrastructure project mangina ma famous lang sa mga katawhan basig nalimot mo nga adunay Department of Tourism gibugna ang departamento kana para sa mga tourism attraction sa tibok Pilipinas ma-private man o mag-government oh imong ana ha dunay Department of Tourism unya ang Minda usa-usab na partnership sa Department of Tourism unya sa ginaingon pa importante ang tourism infrastructure mao na atong isulod sa alimpatakan
1: okay so imong ana ang ato ang hulagway sa dakbayan sa Pagadian mo samot gyud og kanindot ang dakbayan sa Pagadian og kasikat kay daghan nga mga awards ang nakuha sa dakbayan sa Pagadian sa pagpaningkamot pod pagserbisyo sa administrasyon ni Mayor Samico and syempre pa naman ang mga mobisita ba like katugbang bisita ni Mayor Francis Zamora sa San Juan City karon na pod ang mga riders nga sponsored by or kanang kining gitawag og Evo Explore Mindanao.
2: Usa sa nagpaluyo ang City Government of Pagadian sa pagdawat sa mga bisita, pag-abi-abi sa mga bisita. Welcome sa Pagadian City. Atong mga riders, bloggers, enthusiasts din sa tibok Mindanao. Naman sila grupo good. Unya kanang Evo, usa na siya ka kumpanya sa kanang mga kuan ba helmet, jacket, basta kanang mga riders, kutob sa mga riders, motorsiklo, ang usa sa mga mahal nga brand, ang kaning Evo nga brand niya. Yeah. Kaning mga vlogger, murag usa na sila sa mga ambassador sa Evo enthusiasts, riders, okay. O in partnership sa Department of Tourism para ma-showcase unsa kanindot ang Mindanao sa tibok Pilipinas.
1: Yes, sa pikas nga bahindods, ang ato ang mga kabatanunan atong agnihon sila nga kinahanglang natay pulo sa katilingban, walay bagbadlis-badlis kaya ang atong kaugalingon ana madaot gyud ang atong kaugmaon. Ang PMA entrance exam ipahigayon no sab dinhi sa Dakbayan sa Pagadian karong Hulyo 25 og 26. So anha kana ipahigayon sa Sinso Covered Court kanunay sa May Plaza Luz kanang ato ang mga batan-on nga mga pwede pa o katong mga estudyante nga diin gustong mo take sa PMA kana Philippine Military Academy entrance examination himuon na karong July 25 to 26 2026. Unya para sa mga requirements tanawan ninyo ng Asinso Pagadian na diha kay naa diha ang tanan nga mga gikinahanglan kon unsaon ninyo pag-apply sa entrance exam ug unsay mga requirements sa pwede atong, siguro ni Mudods mahatagpod bisan sa kahanginan kadtong mga walay internet ba.
2: BA PMA Philippine Military Academy Cadet Entrance Examination on July 25 to 26 2026 ipaygayon sa Asinso Covered Court Plaza Luz Pagadian City. Basic qualification for admission, natural born Filipino citizen, physically fit and good moral character, single and has never been married, not pregnant, nor have a legal obligation to support a child or children, at least